0: Safuna Mandioka, Safuna Mandioka, ku imbeleka Astra Has, Astra Harilla Haka, Longlokwa, Gichil Murim, Gichil Murim Hagunehi, Hamteka Kamabotin, Alphabetu, Mazivi, Kubanatu District Lil, Engi, Avahangi, Valaha, Kamabot, Quatsquatsula, Tinza, Hilava, Vatinikitela Kolum, Katau Rime, Jeramilichi, Kinilokachona, Whooping a Pina. He get gopinga pinga hina o higila o ngagwone kakasiko angala ifambela kuli ni district ya mabote baba alfabeto mazili aswini sungauli wako hita o binzuli gama tawata wana laha vila
1: vakona ava hanyitiku ava rimi vati titsirita lumuka kurima lishwa kufambela na heula kwa chulungu kuma urtiku lashi vakona vati titsirita kuna nile heula kukuma orta shikazera lishwa kufama zala lishwa ama orta lawayane lumu mingangweni zinguni wonki man ndaula mavumela kukota kwa tivula leti tingana tima hili kutama amati jaha tolwe kuwa dzele zwa kwa amati la waya mazu kota kumachichama mazu wakuga luku vazu kota kumatirisa kwati kunga ku varima vazala hambile zwa ava kilili va ngena ama simwini vazu kota kuvazala porque jaha vazu kukumili zwa ku kota kuchichachisha kati nguva jaha azahe zona lezu vanga zala kanyakali por isu vakona kumahewa antirlow vakona vati tsitsirita avanhu ihina kambi ku mufumu hikona hi vahloketele zwako tenke vasimamisa va provetara amati la wayane kasi kuve ma vanyika zwako ka malembe ndzhako avanhu avanga senga zvipola zwako misava leya ya zvikota kuve yipfuna yibenzula masha kusukela ka malembe la wa jahe u magamisa kule ya kume malemba nharu paraseno avanhu java zvito zwako misava leya ne hekuve vakuma mati basi java zvikota zwako va benzula tikuve vakungati salada ndiku hambana hambana titomati lezvi ndzula ku hambana hambana ka lezvi zvipfuniwaku ka kufambelana ni mauritiki
2: atifula leti nako kama boti kuna nitambe problema ya mati katifula leti natu zwa hlohotela kasi kuve va swi kota ku amatsawu hambi swin'wanyana zvakuga zva maverdura swi kumeka na swimikhiki
1: a swi na ku kanakanisa ku swimahaleswo swi ta kumeka hikwalaho mayelana ni tivhula leti tingana na so hi senu ka tlhelo ga leswi amatsawu ku fanele swi nga vulavula swi ni swifuyu kambe porque loko swi famba leswi ta hungula ku swi famba mipfhuka ya ku leha hikusa swa kuma a mati lumuyani swi kuma a byanyi para zviga swi tlhela swi kuma a mati kasi kumana entao laha ku kumeka ku tanto senu ka vurimi tanto senu ka ufuyi ge kuma a benzulu leka district ya kama bot pod zwezwi ndzi nga wule and termos ya matonela dalama maxi ha swi twa leswaku oleando ka leswi swi nga maheka a lembe ku nga mbela hi swi kotile ku hi famba a ti November na ka ha va ha swi kota ku a va hanyiti ku vaga a matsawula ya ku mawula ku kuma ya maortiku lexi xa leswi ha swi twa leswaku hi ntirho lowu xa va na ni experience hi xigelela xi swi ta simamisa ku va maha kasi ku kala vakoka ati hoteleto
3: apologa ku tlhava mpondo ka tihomu hi vulavula hi vasina sangu kampanye sangulile a district ya mabot yi lomuka ku yini tihomu ti nga ni murindzela kota district ku ti ta tlhaviwa a vasina
1: lomuka district mabot hi na ni ku yimela ku mazumeni zvuma kwazi de 30 enough milk kabesa du gad bovino tita vena ti vasinariwa porque leswi vakona va tekni ku va maha antirlow portanto lexi hi nga xi kota ku mahe leswaku wonke a 8 wa malocalidad hi orientarile a va chef de poche ma chef da localidad leswaku va tirhisana ni va fuyi va tirhisana ni va leader communitari wonke ma strato social kasi ku mun'we ni mun'we loyi a nga ni swifuyi leswa ku fambela ni tihomu kota hi wulaku va tiyisa lomu ka mandhawu lawa va ringanaku ku tiya ta vasinariwa kona tanto hi leswi hi swi mahaku komu district porque hi wanga lavi leswaku ku sala nesikeri a yin'we a homu yo kala yi nga vasinariwanga
0: maboti i karhi ya humelela lomu ka phululegi gata mpondo wa mpondo ya ku tlhavisa a tihomu kasi ku ti vhikela mavabyi yo tsalangana kambe ni hetiva kambe swaku maboti i district leyi yi nga ya nghungwa loko ku lwalo heta ufuyi murhandzi museti lowu ku vilongoloko wa Gichil Murim laha hi swilo gezo ka vava alfabeto mazivi ku banatwa district na karhi ya tlhamusa xingitani hetiriwa ta wurimi hambe ni ufuyi Gichil Murim wa nyamuhla hi ukaketa laha hi ta wuya nawo longoloko lowu ka siku ga mansiku wa sihlanu muvi na Armindo Masingi swi nga na Rufina Mundau Gichile
4: Gichile Murimi
5: akusukela muvhulu kala wa zihlanu
4: mabulu hita urimi zvimufuyi zvimwe nemagela manene. Gichili murimi.
0: Kuve longolo kwa gichili murimi e singora zvale zvine 40 minuto zvaini kama hongo ichindao.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: kunene kichilena kulori kichimengiseto kuranze kama hungu ya mishenya mwotla maula lisha ku lumu inyambana mapulisa uke kiketa ugevenga ula serniki maasma wa makarateka yukwala kukanzi akashla ya vano badai waku mapulisa uke wanda hitonu mshutaratini lumu inyambani maasma wa matingisa agunselelo kasutilisa lanza kuchikaratu chatu mangu talo mshutaratini atikatini lecha radi msambiki lumu inyambani kanguleko a wazitatuloi ama kungumasha ya kubema nyikati njela da upalisanu ga zingo matinga tisimu ta uchai talo mprovinsi inyambani ila wanima mwani hitakunau na kola hituka henga sinza ku mishakani ya kutisa miri ya vanavachi kola li hitakuna imaheka lumuka provinsia maungu matzale kumata magunzo ya minato majwaloi haka mchini kuna Luis Batista mshuwela kawana wengi seti ya kineni mahungu ya Radio Mosambiki. Kuya kukanzia hla ya vanu badawa kulumuka provinsi inyambani. Chikarati lechi tona kurongo kama puyese ukeshi kata ugevenga inakulori Orasi Romaum.
1: Kanu ni gingu makumi wa vanu wana vanga dawa lumuka provinsi ya inyambani akufambini ka lembili gadu 2026. Magale hiyo na inganyisa ku amtiru ya ukeshi kata makata ubihi kunga serniki lumuka provinsi ya hiweti kudelwe a kumi ni vambiri avanhu kusukela janeiro ama tshiritu ya leka vilankulu ni kama singi ni dropa kama chichi hukona kuona ka kunguvu chikara tulicha ko avanhu va daelwa avanhu vanyingi vanga daiwa va kumeka na vakari va lumbetwa a uloi hambukambe aku va kumeka na vakari va yiva hinza ku seva khumi wa chitsungu chiva daya a hungulikiti sulika mitru ya radio msambiki himunyiki wa mahungu akamutwa ukehlikati makata ubihe lomu nyambana alisirishikwamba yana lweyi a sola ku mhaka leyi na kombela vanhu leswaku va nga tirhisi ntamu lokhweni swo karhi ni nga va kumeka na va karhi va ya maphoyiseni kutani ka yin'wanyana miti ya ulamuli
2: byi kona swikanekiso swi nga mahiwa kasi ku va byi resolvhera a timhaka vulavula hi serniki procuradoria ni matribunani un'wana maorgan lama nga mahiwa pasi ku resolvhera maproblema swa beteliwa a justice privada ka tiko ga hina
1: aliseri xikwamba munyiki wa mahungu wa ka muti wa kukehli ka timhaka ta ubihi lomu inyambana
0: achikatini lechi mapuwezi ya kuwandila hitalo mshutaratini maula kuleja ku matasimuwa matingisa agunselelo kwa sikutilisa lanzako achikaratu chatimango ta memova inakulora armendu masingi.
3: Ama poisa ya transitu lomu a provincia ya inyambane makora matsingi satiru waku nyika gonselelo kava chembele vashi tututu lezu mahaku atiru wakekeko lomu a provincia ya inyambane. Diokilisianu matsimbe wala hausikeni kama poisa ya karavigata kuonele hita mafambela maneni lomu shutaratuini. Ika msileza ku kama sikula wa matutumaku vona vana nitiru waku nyikela gonselelo kava chembele eva zitututu zuma keke kakula kongana vona vanga hina autivi gwenelela shungeta nita machembelela ya mova luma ruweni hikwala huka siku huka hunguka ati makata ati mangu ta mova vona vauniliku ichukwana aku vaku gwe siku ni siku vaya lumu ama prasa kasiku vakumana ni machembele va zitututu lezuma huka keke aku vava nyika autivi vava twazisa hita nao wa machembelela luma Marweni. Dikusani matzimbi wa kamusale kula nzela katirulunga dhuma hiwa aniva chambeli wa shututu kafiki nga hunza.
4: Tiwa lezako ka provinsi ya hina kukari kusimama kuwana kila lezako kama dishiritu manyinge antiro wako famisa ka shututu uya pambeni. Hinyikili gwanselelo kansha yiringa nako anovisentush inov wa wako famisa shututu. Lomukami mova lomukami shututu lezi ula ula kwezo na kukilela wan lawe vaita nwakuwa pasajero kwa laho gwanselelo ya hina hivi hinyikilo karingano wa 2,884 wava pasajero.
3: Kula ulaka Diokilisiano Matzimbi na kuhi kharia la haka sika ya mapuisa luma provinsi ya hikara wikata kuonele leta mafambela maneni la mshutaratuini loku akara kamusa hitilunga vi umahiwa avig nga hunza lumu kakunyika gonselelo ka bakike kivava nguvunguvula batirisa ku a zitututu.
0: Hebongile, aradi Msambiki hivi ipumbisa kasuga tolu wazitatu ama kungumasha matu chukwa tisa ama palisana ya zingoma zanyambani mapalisana ya tisimu ta provincia lauma takuma maheka ama leminzaku inakulore Ameriku Mukumba.
5: Vachayi lumu inyambani va tlangela a xitichi xa radio ya Mozambique wa sithathu loyi xikombiseleko maqhinga maswa yo a vachayi va navelaka ku kumeka ka mapalisana ya vuchayi va titsalelisa kona maqhinga yo a vachayi va titsalela hi ku tirhisa internet. Hi ku landza magezi ya Alcino Margarida na kari a kombisa a nhlangano wa vachayi xinyimo xa provinsiya ya Inyambani maqhinga lawa ma kombisa hluku na ku kambi ma ta pumba mipfhuka ni mali a vachayi va nga yi tirhisa kasi ku tshinela a ka hofisa ya radio ya Mozambique va titsalela.
6: I ku nyoxa. Ikusa loko fisi ikazatela tolo namuhla swita vevukela ita titsalisa nakani nkama swayenceka leswaku swinga yenceka malembe manga khaluta loko uenja kuswito utaku ndenja yini majankamo xa ukhalutile ku vavisa nimbini namuhla ja swikumeka hinkwaswo na swi si encheka kuba swivebuka iku khensa
5: amurangelo wa radio ya Mozambique lomu inyambani Matias Velangulo i tlamusela leswaku amatlinga lawa manzeni ka makungu ya antlat gamtiro ya RM
7: radio Mozambique embarkara ka matshamela lawa ya ma teknolojia na ilava leswaku vanhu vo tala va swikota ku tsalelisa hi ku khoma telefoni ja azwilo swita swivebuka ndza khole leswaku hi tavini vanyingi hambi ku kufamba mipfuka nga hevini vanyingi xa loko munhu a tshamelele kaya ka kwa a titsalelisa na helaka telefoni yako ndza kholwa leswaku vanyingi va vona ni lava nga lomulomu ka kule va ta swi kota ku titsalelisa hi ta ve ni tinsimu to tala
5: xungetano lungiselga dzingoma nyan'waka 2026 Matias Velakulu i tengalo
7: hina loko hi mbetile khuwa lembe ya hundza hi valile hi sungulile ku lunghisela lowu wa lembeleki swilo switsongwana swi lavekaka basipara ku hi vala ainscription ya hina kani leswi lava ma confirma samu matsongwana ya vaparseri va hina hikuva a wu mahi zwohle wece u fanele ku maha ni vanghana ni lava va tsakelaka ku wona a ku hluka ka muzika wa provinsi ya Inyambani endzhaku ndza khole leswaku masiku mataku hi ta wulawula hi masiku khwatsi lawa hi tovala a inscrição hikusa swoke na swimphelelwe porque a swisaseji ku loko hi vala inscrição hi chikela magumu hi nga hena mapremio para ku nyikela a lava vaganyaka a swisaseki
5: murangeri wa radio ya Mozambique lomu Inyambani Matias Velakulu inakulori
0: hi ta vala hi ta mihlakani ya ku tiyisa miri laha inakulori Sandra Masango a hi chikitiselaku lama fumenelaku ni ta mapalisana ya basketball.
8: Antawa wavasati wa basketball ka Vilankulu hi lowu simamaku na wu le phambeni ka mihlakano ya ku tiyisa miri hi xinyimo xa swikolwa ka mixo ya wa zithathu lowu hi lowu nga wa u pala antlawa wa hun'wini hi mune wa makhumi ni mune ka makhumi manharhu avabeli va Vilankulu hi lava kombisaka ku tsaka hikwalaho ka mihlakano leyi vona va ni ku tshemba leswaku va to va wina mihlakano ya ku tiyisa miri hi xinyimo xa swikolo hambi ni ku va va ve ni avabeli vanyiki hi xinyimo xa tiko.
9: Mina a yi Lusha Dafel Zakarias hi twisisa swa swinene porque hi sukile ni yani proposito ya ku ganya ne a yi sukangi pra hi ta hi ta hlakana leno tinki hi ta hi ta maha leswi hi nga suka na hi swipimisa ku ta hi ta hi maha le
10: murindzela yini ka xogwita
9: ka xogwita ku rindze ku ganya kambe porque leno hi ta hi ta ganya kambe hi ta ganya
10: ku tsuka ka ku ganya a mihlakano leti xoguleti ku hlawuliwa lava fanele ku veka selection ya province mupimisa yini hi byona zwine muta ku na mbola na va mudyela ku a va trainer
9: na hi byela ku a hi vexika ku hi belela ku ganya tinki hi belela a wu meliori ka hina pra hi fela ku selectionariwa ka nacional
8: a muchukumbisi wa hun'wini Yumna Clementina hi loyi a vulaka leswaku a niki swikarato swinyingi leswi nga mahaka siku avabeli va hun'wini va karhateka siku kuma tihlayo tinene ka siku va wina a nhlakano lowu.
11: Infelizmente a gente corta com o ganha, mas ele belele quase só não faz a maninga, mas ponto, mas a defesa, ele defender ele, a cobela, ele belele. Cambio, cada dom a desporto, né? Sempre com o vencedor, nem perdedor. Minha mão já rina, ainda perdera. amanzi kuhita ganyara atol higanyil enda au bidu vya hina ku meliorara ama aspetu tekniku jinga hinga fayara nyamunta pra kuposa ku higanyara manzi
8: magezu ya yumu na Clementina na ula ula hikola kashukaratu wanga tlangana na jona kasiku vanga uini antlakanu wa basketball hichinye mocha wa wasati
0: basi laka hunguleki chikela magumu kala hanga malungisela kufeta kuchikitisela haka mishe nyamunta Maungula matali leo kumatla magunziwa imina Tomas Valoi akamichini kuvena Luis Batista. Salani.
12: Muzile mahungu ya inyambane.

Hita gumesa nzimana leya tisimu ikuzwa siwa tsukuma lukata ku kasizini rungu hinane rungu na hinao na hita sali sana kumekana.

0: siya olo nani wengi sapa vanga vanga hiyo kwa kavunya Facebook vanga vega maoni yako nani wengi sopota kuvega maoni yako apanya maburi ya tu yali tsikula muhunu ngukoza kufona ku 86 79 59 167 gulomba tsitsapao bako uchada gani ikyo mukitembisi nyokuwe muchadi yoyu una emagane kayo kisu kiyu yudisi ya tu kuwa litigula muhunu apanya mitumia tu nya ndirwa iga sinya online hiyo lomba kuku muindisi ninga liyo nela isungetano kuwa maburi ya tu ya litigula muhunu wadi kulisini hu lomba zita pao baku uchadagani ahulu number 6 wadi kujinani mwengi si mwengi sana yaga maonuli ya higa nende hapa kitu uchada kwadi ningidi mapindu hapa nyoko chadi kitu uchada kwadi kwadi kwadi kwadi kwadi kwadi kwadi uchada ngurasa singa singa na mwengi saba fukani kuhikati kia mwengi sinya kupele hivu unayo mwengi sabuli imani gani kuhayini gichile bula na maha bula imani gani kuhayi
1: Bola na ba maheme deno kampa.
0: Ba maheme, nga nga hinyika.
1: Ya madala kerme.
0: Ukona kusu hanini ni radio la. Tsamela kula.
1: Lo asase ka atot. Mas inyamuntha hazina nzihi ku nga soko ya lomba mali bangu para ku tachata hazina nzihi ku nga soko ya nghena ka vizinyo u lomba mali para ku tachata hi kumesile ka hina hi nga twaliwa malembe ndzhaku Recusei a cair na confiança.
0: A cona confiança.
1: A vana na vanga cona cunha mais vezes. Porque o teu é lomba mal, o teu tá chata. Cue gosto que é gochada. Lani milha revene. Lá com chuguicela, lá que é uma chuguicela. Lá vanga programado. Waiona yo makayona.
0: Zaiona.
1: Ete boy, o sala ni zikwenete la wandini. Itori zimu lo unga hikona huku asistira la kakazamato wawe. Wata ima tori zimu hata kusistira. Baso kutadi vange wa.
0: Hiwa ni vata kutata teka kawa na zika munga zwago wa.
1: Se utasalo uri hanama. Chikarat madakar mele.
0: Chikarat.
1: Aga iko na utomele ga inga kule hego agtolo. Inga kule wako kwate. Kuwa lombi wa mali kama vizinyo. Habiti homo wa saba wa cheneka. Paratata chada. Agama pibisa kuria. Mazizi ha. Kuya cheneka wate kukela amangaba mahali.
0: Babi Maheme, ikinani yifalyariwa kwa mchado muhunu apunya nyalipango kama mwenyamai vahambana kuyinani
1: zinyingi mas bese singatala hele zako awanona angakolwe hesati mumwe awasati wo angakolwe heno na mumwe
0: Oh, nyamuka.
1: He's on a level.
0: Oh.
1: Ileki makuku nga haa ina ni ganano na chikari ka kangangu.
0: Ah, juku mili baba hema, simanide, bongide ku maoneli ya wena.
1: Zabonga.
0: Hanya kuhatsia yo apanda mchekena.
1: Tabo.
0: Kani mambo. Babi Maheme hapa na kuninga maoneli ya yavunya ndrima yatu ya litsikula muhunu anu mwigitsika sunkoza ku

0: Lunelago, gua di gulomba zitsa pao baku uchada gane. Kukutsa pao nabwele zako vado kwa na vado wano. Unane yitembisu yili yokuwe. Sasa usana yimbia kwa adu kunangali vado zitsa pao wenga mungana wakuna kuhungode. Hakubula kisa weta unhininga na maonele hikozo kuninga zitsipa wali kasi batumisa kulomba tsapo ba kukukwa ikatike jwa kozo uchada mihima itako miyanga itako kukwomo kwa ni plan vomo kuikatike jwa wanga lomba wanga beza kilombo ba kukwa koza kukuma na zitsapo wa chada wambi kasi waku faswa chada wakiru zindeklara sao Chala la ha, gira declar sawa, kuna chada na chada, basi. Mumbi pe ofaswa pe. Ugumsuko ofaso, ufasa, ba unkanyu gara kuhungu wafushe uku. Wako po e, imali mbili bule. Mane, amu chadu. Kito, mama ingisa baka sivanga lwana abunya Facebook wakupota maneka abunya mabuli ya tunu mkoza kufona ku 86 79 59 167. Agu sivanga abunya mabuli ya tunu na wanengeza baka wali vanga hilovela abunya Facebook, Alzira Bartolomeu, Alzira Bartolomeu, Yerahai Alzira, ku Alzira Bartolomeu, kaguta guta kuhaini ava, kagumani kapanya Facebook, warkuye. Warkuye guru zetsa pa bas alo bas kara guru zetsa pa bas adu kuye desperdício de recursos só não mais recursos não mungisi fuka na ba ubata ku bupu mungisi haku bole nyimanu kane ku hai ku kai katike ye alo mungisi alo timigiri mungisi yoyo yabarna yo Mas angu ya kunyalu pia mwengisi hingu muhaka mwengisi hangu loo sabu lingi manu kani kwa haini
1: wala papa ya yobe kuyera juguni
0: papa ya yobe kutipandi ya juguni nga maga nela kule bilio nila kwa punyi mabulia tu ya tsulo muna yobe
1: ya kunangu ya hunu sa wanakasidari baba kiremildu Zimbo maanga mangaba kuhoto chada. Nada, zimbo hiliso kasungu chamba gana.
0: Kasungu chamba?
1: Kasungu wanroi.
0: Ngatala
1: Uira wenga. Kaniseka wenga. Unalira guri hili uraru. Ulira nyamayana na marwadi. Ulira mangaba nye kumali belera.
0: Mwando sayibaku wakupido mwenye ma 10, 15. Minha mas cinco cara o ano que ia gina niga se babe aio bigira kuku mapango ma pile com garoto minuto kuli o nilago gina ne babe maheme hinga bora na edu kuye muhuno garoto se kunya mai kakodo kuma mamoyo mama kakodo kunya mai moyo kuli o ibulo nilago
1: mas agora kufanele nga watu wazawachada wanan Jadi tinggal baca cerita lawannya sendiri. Lawannya kena kau bawa kau bawa kau mama boleh naik kita lihat kau di handroy jadi handroy. Cuma harus punya kau perahu kau bawa antum mana kau desu banyamai, singko banyamai semua harus. Antum semua banyamai. Nefas itu aku kau dok bawa malar, bawa malari. Iya, kau cerita tentang handroy. Jungweno.
0: Jungweno.
1: Jungweno.
0: Mas kando guli nyaku na barinyama ya karate asengwa ku azumela kusengwa na omuga dzichadi dahulu angu zumela kusengwa ku kubambe wa bamuneneza kwa apuna tavanya kamukwadi kwadi ba na barse thumi pona ina kupeta nge bambunya kwadi kwadi ba
1: mas baba kermil o ina dzininge edu kweisha kwa fulani achadi misinari ango kudzume kunga sengwa kambe komombe
0: Apa ku ayobe warukuye jingweno jingweno sinya ku itepu ya kone igira gasigo mapangu matsimeka ungaridzimindu na kuginane womu Jane Elzebio womu kumaputwini warukuye kanyinanga tsuka na nyilumbidi zita pao nichada kuye mungana wangu kumiwa migu psu wawo simu jirikidi soso alomba zita pao achada libili halazo libela anga guliva zita pao baku kizuka sangalo wa apa nya Facebook dane olu Antonio Gaspar no iluvida punya Facebook ya tu Antonio Gaspar do que haini Antonio Gaspar golova ku Luanda Angola aliona guli burira tuna ya punya nya Facebook ya ingalbeka warukuye warukuye mama nyinyamayi nyagukaba dzikodzi guliba simbi nyisimbi guliba nyanga na bari vako khala vatsapu karate na waliba bale vakhalako na khakodzula guliba renda ku gwalugari kaba vote jikasiku vava chada vava vanga chadi ku ambari dzidza panya uli renda kaba dzikodzi orikuye casamento kandre foto nyaku mburu orikuye casamento no é fotografia bonita aku casamento no é status no Facebook kandoveka dzi foto Facebook casamento que quando ambara de fato, quando gira de festa, quando gira na padrinho. Casamento que é responsabilidade. A que ele sinin yago vangi kavu de guri pa ku ele. Vamanya vangi, vanyamanya vangi. Vaguma negana va dogurela basu kuchada. Vamana lipindulinha nyago chade. Vambe wongono kwawe monyo moyo kadzidongisera kuweta ku adzitu kukuye kukuna kuchadide akudziseka alumba muthu moyo kiso angalo wa avu monyo moyo mama nyamayi nabene asikudzi ku se não consegue organizar a sua própria vida. O único que é que você quer a o tutu mera go o yalomba tsapa o tsanta lo dinye dinye ri ku ye maru ho lwa kubata ku tsada wa kubata sanana wa kubata ku u shonipwa nga nyama nga mwama sina kita karini soso u tsada go go muna tsada go mo hongola a bunye usiwana kulandra u ye ndrangane nda ba muro mo na mu tsadidi mo mo tsapu ndrangane somos na kiyelako kumwalo angavidzwa kapela moyo nyumo yokudongisela akodza ku ubudzumira ko angubata kuchada munga kuromuka kulanganya kulukari mwandu saye munga kuvanya mita chana warukuye liharadzo basa karatikali nangaliba magezi kalangaliba kuhodza kalangaliba silu sandrangane kukarati moyo wakone ngudzu ngudzu nyama ikhangaidzolo vako apheya ku nyama yangudzwa wudzwa apheya ku uona kwara dada nyakuvanyi kavale vathu vamudza kupapanza awana kuya apa muchadu nyingabelavo unyinga chada nayoyo kangena ngatsuka na nyitsungu hedzida kainanga tsukunye na nyitsungu hidzide yimari nye yadi hiva nyago kukarati tsukwana ku nyinga pima ku lao jina na ku nyinga pima uyimbela nye mutu uli ako nane tizapa wapapanzi kupima kuku kandugunye adika mamu wae ako pima basi akupa kuye satsapu singu yimbe kamu kwade. Basi. Uyiduye aduyela. Singi angalowa aba babiuyu kumani. Antoni Gaspar. Antoni Gaspar loko haini. Loko haini Antoni Gaspar. Loko Luanda. Umu Luanda Angola. Wona kuli bula atopinya Facebook. Anu kasi mkoza ku ambarga sigira kufona kapunya 869-59-167 nane Tomiseni kumbani Tomiseni waru kuye hu lipindulole nyaku chadi kukulomba zita pao gama tsiwe ya muhunu kandelade waru kuye umama unga pimisa karate ambarga sina ufaswa ku yilongu ya mama ambarga kumunga dzu wako unga dzu mele ukulomba dzita pao uchata Tomiseni kumbane ngubonga ugane kuhayo ugane kuhumunyambane Tomiseni wamo Andre Langa no yone kunyambana uri kandi wadi kulomba dza pa uchanda wa mu mater mati aro agunu ya punya Facebook ya tukadita utakwa hini lukuye kanyi nanga tsuka na nyilombi dza pa nyimbuta uchanda Antonio Zacarias Manisa wa Maputo warukuye nyakudzisa gase dzita pao nyamuchado kumane adusao ahulu na barugolomba dzita pao dzakulipo kumane namushamura abo mu Facebook namushamura kitu tinan abo kitu ginani Rekai a woman, si mangava gulibo kumama. Ngushamwala nui ava. Ashamwala wadu kui logo. Em hipótese alguma, o homem deve fazer dívidas para satisfazer ao ego da mulher. Nunca. Kizu urkuye kasinanga kireka so kasigirege nyo kumama kakufote jika suwa lomba tzapawa kuzo utzakisa watu lomba tzapawa kuzo utzakisa kabini mchad nandu zina farsi nge 50 yome notu shoyo mwapu nyandama ya tunya online ya ba bolako kumahungu nya gulo mbi tzapawa banku ukoza kuchada yomu yete mbisi muhunu gali tzigu nya ulomba tzapawa uchada Moisés Augusto Laurentino, agora que é que nisso, e o Romo Ramochado em Itzapau, que relação há entre casamento e dinheiro? ariko dzitsa pau dzakupata kurombwa dzikodza kuvereka dzimbidzitsa pau wakupimisa karatu urombedzitsa pau ukodza kuthanda unavundukedza ukhala chikarawa khuya lukhuva zvifira skravu kisangalo womu Suzana Nyatumbu ngora kupwa ngora kuona mapindi nyavanyamaina kuka kabunya dzi phone nyamai ka phone Margaret almost so missing nya diamante munhu kalitsiko 86 79 59 167. Orkuyinan Suzana warkuye kasigire isoso kayinani soso wobota kuchada renga satsapo valuwana valuwana ungakhali nyimangava lipindu nyanya maile alile saka nuko hey kayinani soso womo Freddy oyo muhivudzo oyo wajangamu angagira kursi nya nan filosofia orkuye uye kulibonera yorkuye kakubote yigasuka umuntu adzivanga yifuta muchado wakupeta kuphela kamwamanyama yavavili warikui mwamanyama yavavili upeta kasuku vauphela vatsapa muchado nyamba upeta kukasukugira mangava nabari mangava mana hiru ku avu vavavili enu nye eno vagira mangava lionelayo ele ndionelo ele warikuye mangava mawiro kumuthu moyo abunya muchado gomu utsa uliva wenga mumbena hongode mabota kupwidwa mangava mabota kulemera ga avavili nabari mangadzwako nabari athuma anuivata ku akira mangava apata nyidzu dzako muchada kisa angalo ava womu Inácia Silvério loco aí Inácia Silvério por loco aí para se com omo ku Angola Inácia Silvério orkuye experimenta para ver orku nga pima kulomba dzidza pauchada kuna suona Como preciosa Gilcia de Nascimento, Evaristo kupandikia manyikene. Nga maga ne babi Evaristo. Kuli vili onela kwa punyima. Buli ya toilet ulo mhono.
1: Ya, awanya mapuri ya tia mhono. Nguwana baba kremeti. Zapa onya mchadu. Mawane ule yangu ene. Nopodu ufiara. Supana kwa hengare zeya. Upe tartamitu nya mchadu. Na uku ufiara.
0: Mapangu ungarzimindu ma tsimega lipangu vatu vanga chada va hambana ungarzimindu kulevlu kuinani
1: taki papa kremeldi geração yo romo o kaifani ile yavalu vanga hevalela pada kuvanya kwari cha ava oro isi vatumako nango yakona eisi isitumako nekusentendero ya kasi kwese kama kwari umu kuchata muho vatanya sapoti kwenye kuchata
0: Sungura. Nanguya kone. Eto kai chadi ku kumangwe kitembiso ha ku chada ngilipindu linya kulisa tapusina himbia kwani or que nós não casamos por garantia e sim com a esperança de que tudo dará certo kunyo ku dzina lo mbudzisa pao chada soso nyakuwe yo muyitembiso kana sina moneka lunelo kids Benício bate nha sambo, ora que é em que ainda tu ganha dinheiro de sós. Casi malu o lugar zega, nha o que ne cani pimi sou que ne lipangolango na zega de cati, calanga de cati, a ouro rombadita pau. Banco, kubeta uchanda, sosu kanyikiri. Benisitu gane kunyambani. Armando igreja nyasengu, gane kuhini, Armando, umurumben. Armando warukukina. Porque kasi wete jika suguro mbazita pao ukoza kuchata isoso sinagule mela hongone ambara si na ubanya nai ambara lamba temega li haradu sinagule mela kuye mati huyale umuna kuye kisana kuye na baruba guli mbazita pao baku kuye sinagule mela soso na zipibi za kuchapao za kujili bako banku omu petani falaje junior ngolokane kunyambani orkuye kasinanga kireka sozo omu belzario emid junior orkuye nabarini lipindi nyabwetu chada dzina lombudza pau chada unga pimisi kuwe muchadun dzega ikati kaunanga dzikati satsavugiro orkuye tudo é investimento e todo investimento tem risco o lomba de sapau, o bota uchada, o bota uito, que é risco ya kone, kugunya ku muhambana, ora kuye, pode fazer empréstimo para comprar carro e acidentar no mesmo dia, sabe sendo risco. Angis, engubonga kuma oneri, yaiga sima resogo ava, kuwe vinyo vya sanga hirresela, kugu ndumeyatu emidi ava, kuwalitula muhunu, nga litigula msambiki na nizi desoras.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Jikati egi nyago himininga amahungo ku gitonga hina rana Nelson Francisco.
3: Mahungu ya Inhambane.

0: Mwingisi wa radio Msambiki Lucide wiyani ga longoroko mwama mwama aba upwago mawonero nyamadota sungetanu koma banyero nyamwama matsiko nkwane hinguta hinakubura sungetanu kusilinya kutsalangani silana kuni mwama muhuno hakubweta hungata wona sungetanu ku uhengeli mwendo kuli sima la mwama avo nyakulaywe nyasanana hingupwa muhunu kama tsiku kudiyela nyavabanyi mayelano kusanana sitaku sina kudandra ulu nyavangi kukanela kukhavo sanana kasilaywi sanana simwalu kithavo sanana sokera kasi ina sakuduka kundranga nyakusimwalu vavileki thapu avo ibweta kutahengehedza ni madota yathu kuketu yinani jihosago ni kugambe kuwevi uhengeli kuchiputu kezi pwani kwale upapel wa mwama avo nyagulai nyasanana hifela kubula hinani apa babi Thomiseni aku uye Antonio Khumbane lidota datu eli babi Paulino Julio aku uye babi Kambula anuye lidota nyungutamba kini unguliti muhuno hina limbili dota kubabe Rafael wa Boteni akutidwa kanga Rafael Nyanala kwana Nyanala vana Nyanala vadugela kukamu ava district ya Zangamu nyadugini vana Nyanala vakutidwa kanga avo vanga bana va endra vavoha nyaduga vamana uranga unga bana kuromo vana mani avo vahwedwa kachipandikile vakubana vapohidi yoyo vadilomba kukhavo vana mani ulanga nyakulale ahulu dzinyumba dzakona dzingabana dziromo dare dziduwana avo vaganele kukhavo uli kubvisa kukharati ethu hina lala vavanzi hifela uuka hifela kuhongola yako kamavanzi kumana kuku avo vadilala nyamulale uta kuvovo lina lili nyapwani vana Nyanala kulu avo vanyamulale vadu kwana kakona nyamatimu ya Nyanala lidotaleli hikunalo muhuno avunya longolo kuwathunya mwama mwama babi Nyanala nginaphe khukhanga mupya uyani ga longolo kuwathunya mwama mwama ina kulisine ngudzumela kukhuwe vana Nyanala khava vanyamulale khukulala nyamulale
1: kulisine ukanide kubabe saidi khanangathanimika khukuphenye nabonga khukunyini ngalito para kuregera aba Radio Msambiki lolo kanduli pazama lisini lisahula athu kamula kushunga meta umomo nyako ethu Nyanala wala bavanzi nyumbani kuna lithonga
0: sino babe kumbani uyani muhuno ngalo ngoku athu nya mwama mwana ngubonga ngakudzipa mwama mwana
2: ngubonga Ben Said Nglosa babi Nyanala ni babi Kambula apa ni vaingisi vakuro mu vahipa kuyoyo ya ngudzipa nga mwama mwana
0: babi Kambula uyane uwanu wanu maramboni muhuno niko vangaromo vamavama maramboni
3: maramboni madota momo so kuhambana ya madota maje kukukedza ku madota kumaona furi kuwe momo madota
0: kambi udiganele kukuwe lidota kuhimbira basa kukuona
3: kukuona kwa saidi lidota lile enyamirayo so kukule emisa kapuwe kwa zafa kundi chuka jimaiswa kata
0: ya
3: maja maramboni parkazo Ungarude.
0: Listen. Ungarude. Madota muhuno hakubota utaganela sungatanu kugulaya nyasanana, kuhengela nyamwama, avo nyagulaya nyasanana. Kukupela, nginakubota kuti wanu, mungu suwana karini sanana samogono. Kumaonelu yanu, ina sanana muhuno, singu wanegana, sanana singu nani kitavo, yili nyagu hinga gane kitu, singu layo sanana muhuno, uyanu. Ninapeku babi kumbani.
2: Nyikubanga albinu kulidu nga nyingago. Defatu muhunu kama tsiku. Sanana simwalu milayu mashikani. Nandu wasu sanana. Kukusa kundandu wangu wa matsiku. Ula ya sanana nguzu nguzu untumu wa mamaye. Ula ya sanana. Kwe buda silinya singi nyakubanyi. Untumu wa nyamayani. Nyakane sasa kukiana kukumama. Kunga kane kukambi melongolo kukitu mama. Kuhuli au gagu ayimbia ashota.
0: Na weta kuhu zisangamu.
2: Na weta kuhu zisangamu. Nta umamai agu uishe shtore nyandanga. akhala kundangani awona sisimbe ndindanga kuyi akhala kutepunya yingi ni sanane kuyi afaneke yaku kuhebuza sinya singi akukulaya sanane ubabu wakone kuwe ule utakutarini utatadziseya milayo ya sanana ngudungudu uningadzili miti sanana sikwaza kudanda sikhala vathu vale nyalisima umu mafuni majikula ya sanana ngudungudu papeli ya mamai
0: majikumaone lu yako singu waneka kubana siri sanana sibunani milayo mwendro hungu hoseka muhunu ulaya ya sanana
2: hungu hoseka ulaya ya sanana kukinani siperu ungoheka tepu yile hinga peya kudusa nye mayani ndangani. Apebe nye mitumu. Mtamvali, mwalu mutu ule akaragu awonele ngudusa nani. Mama nye zimina wuga, ango mitumu tunu. Papa nye zimina wuga, ango mitumu tunu. Sanana, muda dijivisi sikani gitumu. Gitumi, kandi tumu wa yonyo le sanani. Watu tuwa mitumu yonye ngani kutuma kupule sanana, kuhanza sanana, asini nga kuhoda. Masila kumilayo, nyagwana kujana ki egi nyigona yu egi kasi mapema na yayo ginanga guba sagwana ko munyu kongol sozo maji wulunguzi nguzi akala kuna sanana akutepo yoy aramani
0: aramamanya
2: sanana eri nyugwa ne gani gidatsini nguzi ku mamai eto ya watu papai sembru admane kama mitumoni umudoro pansiwa Ngati dande drafe mamai kuyi anga hilaya ahenenga nguzu sile hebanya kusumhunu nda uyi adini tepo ne wena kuyi toni parece ki mabanya naye uyi ana rola nda arini ali mari
0: kombo
2: anda kupia kombo tamente yako yoyo nyawana kuna pheko rola kwa hapo dzaku losa sanane akuba mutu losani mutu akuba dzaku kaneya woza mitumo kumani Mamai, aku hebudau. Papai, iu tu masih tanya.
0: Aku bana tandrigi de mamai.
2: Aku mamai asyik tanda sim. Aku gadang. Ningu pati cakup ini. Parasi kita ni, nizamiru wana ken oyo. Anu magili winda. Nizamiru kane masih ningu sepal. Tahu abe papai, aku uli muda desvezi. Atom sanggup zikir ani disiplin. Ningu perlu sambu wet. Tapi aja mamai, wangu dar zilimite masih. Sempre lá do nha mamãe sempre o homem eu vou que siro agora exemplo eu vou para a banda engane a agora nha mata bicho de 9 horas mas não vou haga não mas vou que 9 horas tava hot então vou mais vender sabe 9 horas agora tu deixa por exemplo papai agora decidiu que o ngamba certo lá que de 9 vou bagar haga não cozi antes agora nha almoço papai não se pode jogar sós
0: mas já mamãe
2: caso good Já aqui papel nha mama yo abunyamela nha sanana nha kudara zili miti sanana masili nha singi maonele yangu yae masili nha singi mamayu kuyi adariu hebuza uva nha sanana Já wara hinga pegu dusinga maninda ngani ki wara singa pegu hegesi
0: wara kunga pegu duga nha mainra ngani angola tumutunu sanana sitara soka kuru mama kujida angola tumutunu nyamaye kugira ahongo tumutuno gupe kugoheka mahungu nyagurai nyasanana babinyanara anuwe ungu landra avunya kupimise kwa kumwendro kuyabya kumaonero sungatanu kusana na samuhunu wa kusuona ungu suona na rasana na siurani milayo mwendro kungu hoseka
1: nibongide baba said uko mungu hoseka nyakukongoro abunya milayo urge nyanga izanga na gane kizo babe tumisene sakuhira yipandri nya yebangero nyagusana na sisi layo wale mashinye chikongoka munguju hingatayirwa ku sanana sisi yira kwatsikasipwe ningina leveka basipimaniso hinga siona hisitiko kambe ini ninga kane umunya foru nyukare foru de concertação social ukini munhu kumhangu nyasira ye hisina ready to convince unyadzinyungudzu nyakwane sanana sinani inyi ili diritu Upusha undorele kandu kuleta, kaira nupa nukuleta. Kundi ndanzemi jana na jau. Etu hatapu nyikaneki. Hatapu omiguro musalani mumu. Hileti hibi majinari pusha undorele. Muhuni hibon. Hingura nupa heba tunyawadi, hingura respeta wa babi batu. Urikeki kumba Dimitri nitu uru. Upusha undorele. Ugo mkuleta. Hina tafali yare kusinzombonya sako
0: maji papa ino mpuduku agera kukinya gena ya kasana maji
1: umpu exatamente maji umpu shandorele nunca é demais maji muhuni dzegedu puder etu dzifamilia kumilayo e por isso sanana sako hibuzare ndangano kwato porque how to miss amaga na bas e depois ine kuvenya kambe no puduku kuvenya nguti wakuvenya é violência psicológica então nguya onde na rokambe e kambe kunayo kambe ungavereka até unwodwa uhungwa khakha pasulo ija ubabe side wo maonera yanya ku in for example nyangodwa kukunenyisa makula ya jana jangu para jiwe pa urangano ku ijukajipo nyongo nyangodwa nyawu yauya ina kamuta khakha mukwadi nacho jana na jili jinga nyongodzisa nyaka message message momuli panyelo kamunyako hehenge kamukwadi kunga jana jangu jana jili hingudwaniswa ku mhangunya milayo majibanova etuhivetidwe nenu muvetidwe nenu bashkandara kusongwa nekandara violence é dirigo indiretar alguns comportamentos.
0: Ia mas é de ninguém vai tocar isso aí né.
1: Acha muito divertido, amarando barreto.
2: O rabemul.
1: Acha muito divertido, mas mexe com a tudo, nem maga é direto. Mas era para correção de alguns comportamentos. Muhunu engura no pane, ele atunyalado, engura respeitar o vacuato, engura ter sinho, engura ter de tal o campo. Mas nas coisas, mas o único por um maneira de tal como kulikana basi nyao nepo dukupenya nepo dukupenya so puduku e mwana angu ngajiri karate no seke ke basi he mapale
2: kuti
1: wakukuseta litugambe atukula uzangari kutsipa akukeshare jema violence psychology uyakondena rokambe kunayo kirizira upapai umwapuderi kirizira eno vavereki mamai papai mumwapuderi kasana na salu ku parti nyemirayo sinao silinya jitungu kisi sigirisa ku fragilizare ugu etu hipuyidwa ngavaveleki ndangane kusana na sato antao sana sato sigira nyamuhiro kotani nyasoso
0: babi kambura kuyabiya ku maonero wa kukhedza sanana muhunu kale tsiku vathu vapya vambe vakona wakuvaona ina kamu singuoneka singudzumeleka kukhava vakukhuka kundrangane kukuruma ku papai ne mamai vakukhuka kundranga nyaku vamwe vathu va khongolo ni kuvalayilwa
3: baba Saidi nyana tatisa varuwana exianga barera mamenyanala babi nyanala regererwani kukukhedza milayo ihambanide ukadandranga kadandranga kada familia ine malayo yayo kukukhedza kheni okhuvambe vandiyangu etuhilayilwe kukulaywa apo makuromoko vathu va khongolo na vakubula yanana nopodi citadza uholehole jiria khedzo yuzwa popo tekenani majukutswa kwa popo tekenani jiruutswa kupama ijwari yukukudzidi kukisha pali kandira kunyakare kwapo ichimburu wulu kidalirei majita kujora changu tama mai zha marongo mapere adekwa kuyo ipura angu dzidi kukuye nyakulandwa ina tari pitika agora ukulayo de verdade mamai angulaya sanana yipwa kambi kupindira kulayo kupapai maji papai na verdade angulaya nuye porque papai está decidindo que a partir de amanhã o meu nango iria carregar a minha bebida. Depois de algo zero que me deu na dozir, abaguango, a minha bebida porque o comportamento vago naio, canrio, minha gumbure, o naí resagua. O gunho ano é papai o agunheira e o kumani mani mani, o zani boatinga e nideraio. Agora já nana já me engi samiraio, já o danra na jogopede. E negalio yo esinya minzuzu kufuya minzuzu etu ilembera kupana wakufuya nzuzu kuvalinga da hitisikari dzibandidu vaseli nya vakongoro nopodu kujimbira minzuzu uwe uguna nyinzuzu nya ukongoro kuhongwa igereja uti tukudomingo udidzipwa wabunu kuyabetsetseni nyinzuzu nya ukongoro majega muhuno hinguona sana na sato kumbana milayo sungongwa igereja nyinzuzu nya bomumbi lukide kanganya mai. Agora, o Yabe igreja bota de tuco, o Uraco Romão com a frente, Yadiana, o Murmuaba, porque você sabe o que fala. Coebinina, Yanga Kugana, o Kugaya. Umar. Agora, Yanana Yaku Goha, papai Angoza Guzagaripito, a Yira no Kumanangadi. Aí, Ninganyana Varuana. Mas
0: o Rumba de Vara.
3: É, para Rumba de Vara. Porque Varigina canha memória, assa, Yaku Gohaba.
0: Nyewe tiro kumamunya
3: jinyakaguru. Aguya, papa ya tembero kumamai. Jasil sukuikide. Majihunguona jamu huno, kuyimbira nyamatigo, kujire izudu kidego, kukive nyaya nana problema. Wagu paralipitu para kujiveta. Aguta mamai wakona tema kwa friend. Veta eni mamai wakona keninga jivelega. Agora, yo mirayo popo. Yumaru mirayo. Janana wapota kujedukari, mamai wakona kujemera. Isu nisuona kumuhuno ni janana kajiveta kwa mbuku papai. Wago paralipizo, zinonga zimbili zitaru, wohidi mamai wakona wanreduli pizo, emidwi kwa friendi. Kuiveta ene ntao. Agora, jana na jina maraka nye respetu kara. Yumwalu respetu. Etu gali yoyo, haku venyero pa munu kama kuhozi. Vamama yiku mani kisiro. Urutale mbelu wapu wani, hoza kwa kwenye fenenge zidu kuru kuno. Mashanga tukuli papai. Sini lolo, hoza kwa. Ududuka hongwa zibu watunu, uya keye, tukali yoyo, hamba tongoni. Uya keye. Nyukutete tabi aloku tongoni nyukuhamba. Uyapoka ya poduro mhai. Ah, porque munu kukuhoji. Agora mamaya akeza mitumu ilanga guru. Manu songo bora tunu digiri.
2: Wana ugiri.
3: Maji. Yilunga rumaku papai kwa hira. Agora natagu lembe ya kui. Hey, papai wakwapa nga zite mashukoza kwa ku. Kwa muhwani ya tizora nifu ningezi kulukuru. Agora, anuuna pima zuhore ku papai isha. Bende numbani mamaya wala adu inyami nyami wafunu kwa lukudu. Uhoza parete. Maji akara tuhula. Mamaya ulana ujera. Kwa kuwe usemi yako sana nasisi. Ngoswa. Porque zipari ni zungu influensari yana anandranga anugu mbabwa. Akuga kabo mwemberu kapa mwanangu wakwe kushkwa tunu. O natakondesa nilu furumeza muru. Ah, maje pa, mupai. Ogu buanyi ni zipari. Ah, maje madari pa. Asa mwona mitu mwere. Maje asa papa yoku. Kwa gari uli sawo. Kwa gari maje kumu honu mapimu ya yu kwe kandri ya uli.
0: Gumbire.
3: Gumbire. E, jaye kota. Asa. Agora jana na yoda na nyuma pimo karar.
0: Uo pata tadisele babi nyana.
1: Tadisele. Abanya anga bana kani babi. Kambura. Yomujimbi jikarazu shaji manika kuuruma zinkamuni. Kukota ninyo agwabanya gula isanana entre ituwavili ya kumama nyinyi ya mai. Kakutara ku sanana si uwe babinga babinda ngani surumbana nyi uwe. Kandu kubara. Maishi kisisi girika kutara kakona. Surumbana nyi usanana ati wora sivota kukuhungu, ati wora sivuwa kuyetepu ya tabo. Surumbana nyi uwe, sikaratusa tabo, surumbana nyi uwe. Mashi mamaye na sikujirwa kumano, kumamaye. Mamaye akukuhambanisa ubabe, nisanana sako. Sigoha uye na rinasu, kakojugu sikauka, akukani ya karatu kuhi, angana uwe ya babu wano. Jasa nana sako kakisu jigerenga hapa kupapaye. Ntao muti nya wadu kumamaye. Maji aku jira soso uyi na uzama kui usidandrisi. Tepusongo saa tuuma sana nasiri. Ja sagurumba uyi mamai. Purike, satabu sinyezi beneficio sinyina jira usanana. So ya ninga mamai wakona. Karegeri gambi kui, ay, urumutamuta ningeje enu vana vangu. Gani gana ni hibabu wano puriki tumidi puriki hidiveleka enu na hirivadili. Aku tega dehula. Maji zikuwa sekwensia. Sempa nana kui, uona kuku jita jana nata, jita muninga jiru. Aku dehuwa naju. Maji banari, the problem is that you are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. Completamente himane kwa himwalu kuderi nyagula yisanana ambaro ku hilumbana yisana hingu buwa naso sanana maji hakudzegerwa kumirayo idzegerwa kuva mamai eto kanyambana sanana hekabasi vamonyo kabasi ndengelengeni
0: izo zokasi hambani kambe ni mahungu ya nyakupani wakupota ningatsa pa umwangadzo wawo afarekwa ngwa renga shinire
1: muningi pakarinya sanana
0: kisigana ndo
1: akusoka
0: sikoze kusanana siwona po yadu se utsapa
2: kupapai
0: porque ora yana na chongola ku mama yango akwa renga shinire isakupemiza ku mama yanga renga ndari ku oya nga renga kuri sinu sine
2: kupapai kuyi anga nga mama yama zwitsapa ngadusa ku so kisakupemba ku Udega di tapau.
1: Udega
2: di tapau. Udega di sanana.
0: Sungu vivo ni susu.
2: Sungu vivo.
0: Saku bata ku mamaya nuyo banagani ni sanana. Adza kukuye. Hey, silusese saku gira ku papa.
2: Papaya wa.
0: Asi unreli uye kukuye.
1: Ambaru kukuye. Wana vangu. Musa isa wadi silusese nyinga renga yesu. Puriki tapau papaya wa no chani seka para kudimana. Sina perse perikisu. Antao watu wa abomu kukananu. Maizina redzo tumwa kufurani. Umaru kuhambana.
0: Ahuru. Etu hako keza mailanu kuhengeli wa papai abunya kupeti gula ya sanana. Hizume adi hatabu kitu kungu hosega muhunu kama tigo umala yelu nya sanana. Hingu zume adi hatabu kitu sanana muhuno hisu wanago simwaro ugula ya gulinya gwadi kuhai etu kangavama nyogane kuvama kanyiganile ku mwama ni nyama hi nyogane kuvama kuhai etu vama hiho sago abo nyagugeme kuketo sana natatu sunegimbika punya gwadi kolo uhingu zitu kuketo papayu kui agema kuzili miti kandizu kui agema kukui inyakaguri gina karikaguri yomu haifali ya ava papayi nyamwama abu nyagulai nyasanana
1: papayi nyagulai sanana au zama kukui abu taguwega nayo nga papayi ndangani
0: wali waruku angu zama
1: por exemplo abu taguwega nayo papayi kunga muni ndranga bari abu nyasanana sayo wobo ori nayo uli nyagu ubu taguwega disiplina entao uwe unabela enshoke nyimama inyandranga ja unguzitu kuku itu Motori nyandranga kuma mai mama apea shava rugona kui epa impite posisangu kasinanga jimbi agwa abere yangu kuku kui epa ora sanga kuma mai kuku nyumbuta uweka disiplina kajana ya tu uijaji banga kuku kai ui kubali nyangu butu uweka nae asi ditu kuku ye yabota ui shaba ulangani yawa apea kuku uduani sa u waku silu silu ngaregera sil uembe janan Entao eni wawona kukandasade nina hongoka ya watu utala uwe ya kamila yako porki mila yoyo kaipari yoyo watu resaki ngungu nyani entao ja mwama bala abu taku kaku epa ja apa nina taku manza apa apu haumunya kwa adehula basi kui epa tau sinajiregi sisi jiregako nideguwa mashi nyimaneka nyilipangu porki nilisima kulipangu manasipo kushtai rabi
0: babi kumbani vangu gane la vambe vambe hakubana hipide malite babi nyana la kukuye vangu gane la vambe wani unga venyungu zuga gasana na singa kutava ina kandu kutava kutavwa kukira ku vama kwa gimbikati vadiga kula nrisa nyonro yavo ili nyagulai sanana na wakutava kutava kusanana
2: babi saidi wabu gomu somu sisiviri gomu gu poli mwagadu wabu na mwakoraje ngimila sanana kufane uwe kunga mwama maji asi kutulu pete
0: asi bombe kukwe ulai
2: uwe muna kone poli asi garazi uwe adi guwa maji wakulai usanana asi kuhakirize sisi na gimbi isha wabu umama uzama kubaiga milayo Mwanga duwago ahakelezea sana nasi zipwa. Wabu neno kumugara za karini. Wago tea mati.
0: Basa
2: nyali pato. Purisu vambe wanapani ava. Nyo tea mati basa nyali pato. Agurini. Agu hamba manza.
0: Asidi.
2: Abega na yoku imuna suwona mwabuni magurini. Magudanda. Na ukuku agola uye. Ukuisana saye sinadu yu mingatinja. Puriki ugula yanana. É para o mundo ajo. Eu te laído, revetido, ensinar que te revetido. Mas remando de milagre. Eu beneficiar de milagre.
0: Mas vai de cumba de cinco era. O papai a hamba manza, a hanza manza.
2: Cassiela, no Cassieli. Só que, só os papai andanga a hamba manza, as que é da cubo. Yimbitepo, anawasa kisimadu wengete tasawo mahala. Kuwa aguzama gulaya. Fumugazi yenga nepana azibedele kufakari. Wabu nero kungaya, kuna nga skodi. Utawana kuwa aba, nyo vegi nani. Saudi yangu mahala emosionali yoyo. Na maa zite, saku wana sisikiri zedu wago. Kasibewe langa. Wabatepo nuri, uhamba manza, usidiyo, usikidise. Soki, ne ambaro kulolo. Zikwasa kwa kami zipi. Zinakuwe kambi uhunga umani.
0: Papai.
2: Papai brigi. Imagine kia nani kama kinziano. Gigi mbia giba. Kakitubi. Agumana awuya na nani mwuhu. Kuhuwa mbabakwa na narini.
0: Utalivele
2: bugi ya na jamani. Chao.
0: Mashi. Nekulina rakona pwana za. Yana jamani
2: gili. Kasujaru ui ya babu. Upani yana jakumbani gili. Yana jakumbani.
0: Fashkota jau papa kono kuhumbafa.
2: Kuhumbafa.
4: Mkienza kambio na androbo. Nandri maripua. Gili kwanza kamba muwacho. Mwaka hakama na baluwe.
2: Yaji kongolo albinu. Kuhu, upresipresa mga doa kuhu, ugaraza kwa mhunu, ugaraza kwa mhunu. Kando wakaraze ya basi ugaraza, apara umindu wa sana satu, sikala watu vale, nyavani, wakoza kukontribuiri kubanya kwa degali tiku. Purike, nyungira karati, nyungula kena, puri njise sheraru ula kena, fumugada asisi guli. Ana de guli vani, hama netawa bilo kwe, ama gadangu. Mashamalaya alohun parasiki
0: uvindisidi.
2: Epa, ufaina lugu la kena na mashu. Epa, meyora lagu usibindisi. Okay, ngi dwa lenga dangi dipasa apa. Si dipasa miss. Oyimbita uinuye.
0: Avindisa.
2: Avindisa. Sukuvisa ukungapapaya nami. Unga hakini uvale.
0: Lindrela chikha.
2: Eh, wa mwambu mwenga cha kungwadzeni.

0: Mama tanga ne mamanya papa nyana ayo kuyi banyamane bani kushimya gu yagana ne gohana banayo iki ah na papa wa eni yo sourcing studio gal source eni kanyi bega shugo yo
1: yeah
0: nyago gana ne gohana mamai ade uji kawu kanu ta yata aji kawu asel aw ta nyembe eni kin eni kanyi suwo na silanga kanyi betu mu mumete kam yo kin unu gade ko betu unu ko betu si u gohiru agohiru no rom ko tu ta gana nau wo wata nyita nyanywa enu gana na u kanga mun sa wadu nat
1: So
0: se enin so bo mele gana na je gwa na ro mamai ade ruji ka ka ta ka ta embe ga in ahul aje ka ukira ku kipara
1: ah
0: ja wow. Ja ubera ba hita passa da hota passa dan ya gwa hagiru u hi ka pe ka sa sun bata ba in ya gana ja ko in yo in veta
1: eh ya babi kambura vomu vale vagani yako khavo muhunu kama tsiko sanana sakutandreka kubana sirini milayo kholo vaveleke vakona mazaituka ndo potaka ne kunyamai hokane kumwama kholongolo kwatu mwama vaveleke vakona papai adihide kubana ari muthuli nyakulaye sanana muhunu kama tsiko kutala ngudzu kusilavya kusitsopetsope silavya kudziredi sosiali kholu mapapai nyavangi vaguduga avo nyakukhali papai varenga dzitelefoni varenga dzitelevizori varenga silunyasingi nyakusiti sitakira kinani sitasita isu sitala kukhala ni sanana ungukhuwi kinani kumalitu yoyo matako mwendo anungusiona silu soso khumu hunukali matsiko mapapai ja vakuduka apo nyakukhali papai nyasanana muhuno dzitelefoni
2: babe sayede mangupwala maji ukurenga gogo nyasi tsopetsope kusingi kumaneka na umanela aba umanela kambi nyimapimo porque khandu kumanela urengetia silu veka ndangano khuwe milayo khandu milayo Gulaya muto kandu kumurenga silatu muringe tshinyeli sitala aduka kuyipatsa papai wangu wangu nyugola nyela yigwari kusilatu na yanana vakarinyandranga kupoteka jipa papai wangu akuregera papai akubeledwa kwilinya kuzha apezwa kusanana
1: adikiri ka papai
2: ja gwekide apapuja gwekide kananga sire koperari gambe yanana kujilinya kwembedo kubabu wayo Mwanangu jireginya karali jizumela. Jajata boba alinyago tepo arigera kupapai wakona aniki jitravari. Jiganera. Apo kuna boro mugaradza kamgozi. Weteka papai akosigiru gulaya janana yibwa. Jiromba jiro. Porque oru zitifoni na verdade ampari zikompadora mbari. Sata jirega nguzu kurengedwa telefoni nyaboku kunyanga yei. Kumangu nyashkola. Maji, janana bajirayidwe yunkoza kurandrisa milayo ya papai wayi. Puriki janana kukinya kujirayigibwa. Agora janane kwa kujiraya, jisipwi, usitumigirwa bo. Ya kuduga papanzi, umunyavatu wa kongoro karalitu hebu jirugu ya kaku mapimu. Ja janana nraka jikete nungwe ujongode nungwe ujongode nungwe ujongode. Kwa kasi janana ya mani ya, mungu kwenu dana. Janana ya bambi tomisano. Maju kukeza furu maju. Kuvatu kuvale mapimu yao. Shambaru vovu wako na kambi. Era kanadele. Agora. Limwelu lisima po. Limwelu lisima. Agora. Uone yera gula ya sanana. Papai. Adifane kilu wangu juu gula ya janana nyamama. Kanganya nyamaya. Kambi yungu ya. Yungu layo. Maju janana nyamayi. Jidufane kilu wangu juu gula ya. Aparitiri nyasej. Pradej. Papai ya papujege na nyamayi muhunu. Jakajirai. Jola yungu zuku mamaye. Porque gali yoyo kena na nyamayi. Jidura yungu batia. Akupwani kena na kidandrile. Nyamayi. Jidungu kavovo. Jidungu kavatia. Kumu inga bayro milayo. Kudandru wayo. Ngupo kwa mwari jana napwani kidandrile. Kudandre nyamayana. Kwa dandrile. Jidungu kavatia. Kapwanga bangu avoha. Epa zomziri tuwaru wanga babajira. Vavovo. Para jana na jiri nyamayi. Jidandrileho. Jembro kwa manangu, muhunu waguga, epa, karari. Maju oje ndia nao. Wagu jembe kwa manangu kakire, epa, ishwa yeo, papa, epa.
1: Yo, jasei.
2: Jasei. Agora, wagumba laya sanana singarisulu wana kuna talaya.

0: nari ke kongolo upalwe ngudzu I satagira kasi uwe papa yo mwapezi kugirani porque mama ino angudzibedzedzera abaulaya sanana kanga bagane duba mwe tomsana kukuye janana wa kugiraya apwa no imombekeye pevizinyo nguta no ulaya janana kwa masa janana ugirago sa mara yenye sanana yoyo majonu sanana sayangulaya kandi kararo agora janata puyipwa kararo yorin
1: Yodo
0: kama yodo kama mimi ndo fato japo kwa vision po enter kifikare
1: exactly
0: jasi huwa ku vision uyibweta kujimani agora mimi ndo sidandra mali sanana kwa ko papai wakone kwanto na sanana niso no polisi pa milaya papanzi sidika milayo yandangani kwa so wote ko pia kapa kwa kwa
2: macho bweta hira karini hifela ku thembisa ku sanana satu kulisimisine sipwa milaya yandangani Sisongoli si yapwa milaya babanzi kiyo ponti yakona ehi bweta go nyasulse nyu babe nyanala bweta higira karini kolo hingu dzitu keto mama yevango bangu bela anisa na muhuno kasi ingisi muhuno nyavange bakona hina uya kiswa fanya telefone maji bweta higira ginani kuye bi strategy yakona ibota go higira eto khanga vama nya kuitembesa keto sana na satu sikupe kolo wa kukheza Minru liti umuni hina bana hiru naru haku suwona sana na esigurumo kizu muhunu kama tiyo.
3: Kunga mawonera yangu ini ikinjoni deko kini kutenki higijira parako. Isu uisa unguni ulinyama vanyenya ya liyari hima kwetaro. Kuhu itu hikara nguzu zipari sana na sato. Haba hikade hibuwa nguzu na suku sileja sile aku sade isu akumba sinde sade. Mashkuma bulu ya linyayadi. Isoso sina hibe buyega mbi bari nyakuka uki puriki ya kwa ajira hili unga jiba ubudi na juku wadi nyamba jivenyera ujireza kukandu yadi iju kujira ja kwa ya goho kumwana kumashini kwa embedu kukini jinyo ii kajijiru ulijira kujinani tamu bare muna jina koza kukane jana na kujia papa ashki sinyi pazamisa kujinyo inyo ii kujina unga jire gambi ya mwana kujinyo ii janyu kwa embedu kukini jinyo ii kandu yadi Etu tenki mane kangu tu imaburu insanana. Kumalaya ya muhu. Himane kana heri zipare insana sato. Himane kana heri imaburu. Sempre hangana nasu kuku hibura maje. Nare haku bura. Shungetanu nyima vanyelu yali yatu. Nguwana idu zi phone ambare zi televizori kumavanyo nye jungwenu ulu. Somu silu si taku sita influensia avu nyamila yu nyasanana sato. Fago tu alguma sungu goa porque se eles não tagu muni a telefone se litigo lona no tumbu no kunyaga ndangenyendangena na yuwa então simbi se eles tagu banya a telefone dele cansa cultura africana em particular Moçambique mas sanana kuguona vale na magu gira se eles só yina sungu gola gose se adaptar se que se na banya ma banya luyar om ok magira luyar om kwe etu já cansa tumbu no kuwa Tungunuku watu etu wumbe. Ja awa babelela kasi lusisi. Influensia na algum momento na edukasyon ya kriyansi. Zi telefone, tantu zi nyadzi nyadzi novela. Impartu, nuwe nosa kultura. Kandi silu sa ntumbu nuku watu. Etu komu afrikanu hina ntumbu nuku watu. Ziti unyiri tiku, ati ketu honga etu afrikanu farijarizari kukrisiri. Hidika kuntumbu nuku watu kukuwana mitumbu nuku. Kui ufa, kumahunya kuwone, mabanyelu nye mambe maigu, magusindu yato. Ketu honga, etu, particular ka Mozambique.
1: Mozambique, ya.
3: Mozambique. Etu hi mutu fragil, para wabandu narutumbu nukwadu.
2: Hingu vire zara kuhaka
3: salangana. Kodwa kasili salangana kudika sato. Maju uringa wana au watungu au omu, kuruke tutumbu nukwadu, ashwezi ungu ditarisimbi mabanyelu, banaru kundranga, banaru nyamai, hipi manisa kundu nyamai ndangani. Etu hivanya kwa amba zifo ya hambara usihadzi parti zinti munga jikongelu nyamai majudinga muona uinyi tungo adogorea kujira esi
2: wanyamai
3: wa omu munga nujikongelu munga tungo majetu keti
2: uitungo adogorea ku ambara nzuzuguri
3: nzuzuguri nyorore wadu kwa nanga muona maji etu kitu shia hidogorea ku silisigiruwa kwa tungo nyaku adjeza jimbia umpoku siminu Maji au
2: kavatu kwa mbali, agimbia kama nyamba na sombo.
3: Nyamba na sombo, maji au kavatu kwa dorego hunga tifo ya Hunga kama mtu burusa ni tufishi tu tinyola hapi. Nyanga itu kutumbunu kwa watu etu. Kama jiri au. Etu kiti idorea kusili sawu nyangu. Watule taru kajimbia au. Epa kwa tishaba kujimbia au.
2: Nyumbani.
3: Exactly. Ja. Sili sungu kika ratu nyeji kongoluni susosu.
2: Resina.
3: Sungu igwe kwe ibuta.
2: Haku kia. Gane mbabi kumbani.
4: Haku tawana kapu nya. Naduka karini ga mambo ya nyangu mbale ya sanani. So etu kama wa kongolu wa konu wa sana sosu. He kenzuga. Kukusa. Higanele kisingi siya milayo. Angane babi zilei. Angane babi nyana la kujim zilei. Kisi zita zarini. Zita hebunguza. Auto dadi nyagula ya sanana. Sinsi nyora. Mash initu batu wa kongolu wa konu. Nyavangi. Wahuti nunguzi kujungwenu. Babuni.
2: Nyambana nau.
4: Kawa babuni wakawa sana sawa. Kukusa wambe, primero, nemi tumika wa sisi budi sana. Mutu, wabakonolwa kutakiswa kukusi kia na yawe, gisi kuzi negu hanta paratu, gisi kuzi negu peki ntali.
2: Sime jika jituza mwa yukwe,
4: ewe, wahena kusana ana sidanda nyambana milayo nyambana mitumu sidanda sibahata punya wakawatu wakongolo kawati yilu kutumu
2: ya wakamigeu
4: unandu kwa mani
3: ati somu simbi babi kumbaka kurikia bobo kama bobo nya unga kukumba bobo ungu himeshe rungu zungu dunduga simbi simbi ini nyinga wohanyi buwanyi sanana kurikia ngu wangu tu buwangu tu nisana Gudu, nyinguwa, ne kande sangu basi, nisa kwa likari nyinguwa ngutu, nitipari ngutu nye sanana. Nyima udhisa wikini, epa, mungu kuti kuhoza huli nyapuwa ni jiginya gani. Vali nyembe, kuyi, janane gini nyembe kiju, kuhoza ka papai, kiri seri, kuhuli kumanana kuhoza. Kuhoza ka papai, mama hivo.
4: Kwa jiginya.
3: Nyawura nukwa ni jiginya kini. Mashu ungu jiti kukujopura, kunyi ujiti kanyi jiti kukujopura. Priki kabai seye buti sana na kukupura.
2: Negu hoza,
3: kuru watu nyatumbu nukuguli. Kirize kumaneka kuhoza na kuhoza ka papai. Kumuwana kumuwadi yoyi.
4: Ya ndao.
3: Hena yoyi kandijadi yoyi.
4: Nakini kwele hii kenzu kwa etupa kongolo wa konu wa yoyi. Hei laya sana peki sana sisi. Kisu umindu wa liti ula miyo. Liti umuni hilevera ya guga watu wa ayo kawainingi mila. Putsi senyor. Yo milimita samu hunge zilei punye guvete. Kwa nukuli veta sana. Mashi guveta sana na. Guvi ilu kurara. Si senyor hengu ulu kongisari kumumu vale wa kongolo wa mbavezera mavetelo. Nyoka sababu kinyia mbafa. Womu wakira soto. Maji kupisa sanana. Unayu. Ambari abu nye buku. Lama pina. La bibe.
3: Bibe. Somu.
4: Wapa ni avara. Da kore sangu. Sefa ni derata kiriansi.
3: Si.
4: Nguswone.
2: Non po da partare.
4: Avara. Kani uka sabo kinyia mbafa. Maji udiveje nkwandu. Yanana uyembe kulikano. Kwa muta. Muta wakarada pe. Mutu litigo.
2: Izo. Siguro mo kidu sanana muhunu kama tigo. Singu zumele ya kukane kitu etu wabiliki hingu hosa abunya misangu yatu nya upapai
4: hingu hosa purike wako banya mabanya zino vela nyaku karinyari sanana tipu ya kizir olu mutu watabu agu utumetipu gitumi ya yena yae wambi wa kongolu wangmali zikondi sonji nyaku ningi mabanya li yale entri ashpa waka mabanya yale nyaku epa umuzi tukue umata panga nyambani yitumi mari baba ta kufana
2: ni munyu
4: ni ule au naso my sauce kandiso sigira ku vathu nyambani sanana simana kana milayo sanana sapata ku zamithumi neno yitumi
2: siti upona siki hanza sombo tiki yele tiki hanza so upula tiki se upula sanana
4: kuri ki ube kintare kandi ku chanisa yanana
2: Wudu hanze sombo
4: kandi ku chanisa yanana wako hebuta porque uwe unagumba u yana dandagi unangwa kitumeo unajika minduka sana samuno kasidilo umehebuzi kwa mehebu hasa said pingwana zindanga zimzindanga mada papai ni mamai wakala kasa au kausa na sananga yi wakaima kusana na kugirini Vasi heni ni nguzu sana na ngara sana pa kum sana na inopodi yivanya isini kavanya ini wada yo.
2: Dodo kumbane wamonya kupindi se kamu banya ku apa ne mudi gena angalia. En wangu mama aliba uzoku wali ya marongo nya novagani.
4: Hingu wana temi nanga saidi papai aeza kuulomba para wana mahungu nya tihu
2: ya
4: televizor epa filho tô pedindo papai quer ver não ah, eu que não mas ah tá bom filho tá bom
2: aromba telefone eu estou a pedir o meu telefone
4: é mamã
3: eu não é que autoritário, dependente, eu vou na mão, eu não é que vira
4: mamãe, quando é para ele deixar lá, isso aqui tá fazendo barulho.
0: Ah, leva meu telefone.
4: Ok, e na babo, mufumo,
3: nada, quieto.
4: Se minha singi, quieto, amuno, vai com bolo, se dando saúde, fende. Mas sempre, covarde, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, mas ele não me quer o mundo congolo o gaviri o godo sana ana porque o usar o godo sana ana o nago milai porque eu tenho que rasar sana ana se se botar o godo godo o mundo congolo o muita experiência já cobanho o godo já o in que não pode já o in tá o já o bangi de sinha sim tejo hebu da selo nga hebu zanu já o igmana o já o in já o ninguém já o in o beco ninguém já o in anta upinele isa upinele
2: simbara si yisiku goli kana na kolo
4: gina ngo mindu
2: mindu katsi kina ugoli
4: eto honi ketigina
2: ndiru
4: mas ketigina
3: ketu grasa nya goli
4: nasindi papa nasindi mama papa nga garaza imbita buna ringin mbafa kuona gina ani
2: ai poje
4: kuona gina ani kuona zi parzi da kudzile dzinga dzinga danda umunya kukasirumwe honi gina ani vadanga dzibangi wambe masopeni ungakara dzero mitapo zvangu thuma uningamu yako unindanga yako kukinani nasimpa pani mama yanga garadza impita kuna rinene
3: nanyi
4: kare ningavale
0: papai kan prakaradza papai e prakapari nya sanana sanana se kapari ya papai waso aningamirayo janana waguya said kutumutunu ungato tabonra ngane uhegeri akei Sengai barang nyuam, wah sabo nova. Tepu gu dendur kita ruhunga nyuam. Utakawa karena tuh hui. Asa janana gigut kunyamile para gubin rabalu kadego. Para jawana kade novel. Wajib kau tuh jipoi, baca jipin rukai. Kubali gua, gua kumangu nyengenan nyaku garadise sanan. Jawa gua ya basu hui. Janana ujilaya ku gujiveta. Porque janana ujilaya kanu gujiveta nau. Tiko nye tiko basi wa kujiveta jana na kandiri jona wandu wa jona. Ja wa kujivindisa kujiraya jaji kama gupele. Bari wa kujirana itendesha ya jubari.
2: Nyohara etwa.
0: Basi. Misuru murumideko divade. Ako pesa rukuletwa. Bari ja wa ja mamaru mapimweli ya kungangi zake kifefura. Ja bari kwa ulipapa nyirana kwa jani. Ne na adipurika atega umurana. Oh, paru kwa ulingi tegine gulu.
2: Nyohara
0: etwa. Ya etwa purika. Papa inyi wana jukutega. Agora, kandrizo kararo.
2: Então, só que o bateco cubana, o romo, o que era dosagem em Adiaba?
0: Sim.
2: O garadza, o rosa, o nago furguete.
0: Nago furguete, o nago conzo. Simbici, o gambia, barriana, não assistir. Tem medo. Já não pode ir 3 horas de tempo, 4 horas de tempo, 5 horas de tempo, não assistir. Não. Bateco, mano.
2: Bateco, o game, André.
0: É pá, parte de X
2: partir. Eu arranhar ali, quero dormir.
0: Agora, vou assistir novela, talvez das 18 para 19. E eu vou pé jornal. Janana ya modari jobi ya kanali nya sibonekana ya. Mahungu jaka ya mamani. Tepuku nga modari unapamani. Ah, mudi ya sishtiri sibonekana say. Mahungu ya li hima weta kumapu ya nyugu mawona. Kaya mawona. Uta kuembero kuvizinyo. Asa, uliwana zidendinga jirega pono nyembani. Hayini. Kusu kwa sishtiri jornal uwe. Ah, eki kawawa nyatu no kala za. Ja, mwishu wana so. Ja.
2: Kasi kwete. Listen, hiwamu mazitokani ya longuli kwatu. Babi nyanara kuweta kuona. Kuyebe malito matarago nyagulaye vavileki nguzunguzu vama gubega sivaranda nyondro ya ukanga vama abu nyagulaye sanana.
3: Sila yu siti ya wetu haba. Kusini ya wetu wababe inasi mami sisili nyagwe himane kanyi maburu yi sanana sato. Maburu yi aya manareja kwa sanana sato kisu. Isi nyo ii. Unga yibe kundzia yoyo. Biyanuku ii. Isi nyo ii. Kasinga kari karatu. na kubwana siku kwade ntawo so sina iphasa ku sana sathu situleka wongo siwona ukhiso isinyo isibibili siyo ikanisade jimwe jinyi jimwe yoyo kodwa kujiduka panzi ya tunu mashikande kutsiba yakona ili
2: nyanga
3: isesiona kuri etutenki khangutu dzipesa na sathu isile ya jali sini nyamabhanyelo ya anyo uvipi
2: babi kumbane kuyibiredza kumalinya urole kusebisilete tsalako gababiligi abunya kubete kubalaya sana na sawo
4: eni nanga nekeni para sana sathu simana ne milayo ngulini tabamune mana kazali bwana ininga milayo sanana ahu abunya ninga milayo sanana okabunyoka ratanga ni tangasanana yini milayo yaso henga dege
2: malayo nyanya nanya uwanu kasifani
4: yana nyanya kinzi kasifani yana dzot because simbi sikatika ambe abunyoka rade etivama o hengutso ka hevindisa hepa takete gana ya 20 anu skopisi homo homo na ginda ngani hina yila yo fana gana ya 5 anu sina hambana babu muna hambana bregi yungu zipani kikinani
2: mwa komo
4: ntao ngoleni hila tudakurdu nitinga hina wana kitu babu hina rini hina vanya makurubani
2: babe kambula kumalitu nyarole kuya kumalitu matalagu
0: wakudzega furuma ya la yelu nye gana nyadeje para gana nanya 25 anu ja abo muna para na kusibake porque anu ya naona kuyapa japa nyoka yi mwanga janana kwa tu idadi yangu sha ibindi ide pale nya uwanana jenye mtu kongoro anapeja kukondisi ya maho anupa paisha unatava japa kama nanga kaneliana agora era melhor furka mu hizama gula yana itu wapapai himanega upari manga juwago kapari yago antau anumu amao kapari ya manga juwago para kuneni sanana ni sukoza huta abarasari uhenjeli ule wago upapai kanga mamai si paka dishkunteri di mamai nyo epa papa, o que está acontecendo? Porque papai não é angolaio, babu muregera, e tal, que soso se pode ter para o vini, se anza sanana, se hongola, Fred.
2: Kenzugani, papai, colo, magosimama karate, minro, hinabana hirniriti, gunya garadze, mamba kenzuga muhuno, muhipago, muono, kuwebu wago guhengera. Muhunu kama tsigo ukanga papai yana yago narikase kigini ngwago ukara pfumu ni edzunga gela ya kidzo ina na isikodza kufumwa gani wakubana huku ihihi inta uchicha edzula yo kidzo yana yago kenzuga ulaya na yago kolo kuri sinisine muhuno hingu divara kuketo hiva papai hakufana ni sanana netu nyidiri ni madota Rafael wa boti nyanara babi nyanara waligo Paulino Júlio, Babi Kambula, ni Antônio Kumbana, Aguia Tomisen. E quem é Albino Said, Abunyamitsin Aromo Luiz Batista. Mwama mwama, anawia semana itago. Salano kwa.
5: Mwama mwama. Hi bongi de Albino Said, vangisiva yitit sinane zi 11:55 minutos. Salano.
6: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Inhambane, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: para gurin wa kota kui lungi sayo dina ina kote ba yo ina chusa e ka sit ma jitu na duki na ye mbo geze
1: amo giri na yo urukwana tikon mbo
0: ah na yo mwaro para we yire
1: pa manyana
0: hey smwa lo soso ka yire tu soso porque pa mamo na ye beta ko uwe ngalinga struktura
1: Mama vanyeru ya nya upwanani nya gurure mungu ninga dzimbizi zona mambu maranga matsuka mukotsa na kudzifuma
0: yetina ndiri tinya endele zona ni zona puki umwini na zona hani ngana ku hiti kuketuka da zona ina vanyi ku wuti ngu nya nya pwelani apo shusha kudzimaka
1: kuyipikire terba ubutaka kitsiya kasiluko Liti huli managari na gurura, kuna mitumu, sana nasizinigeze, gurura mazinranga.
0: Ini jidela kubaritu wani mungu watu nyangobeo. Hudi jidela kuhi, usadwa zuruwa. Hikiradwa matu, pukihimua matu, mitakembele inambu. Entao, mitrashporti inatala, pukihogi mbe kumawundu. Kisinyo suromba kuhi, idu yaelwa kisungu beni mungu watu. Pukihie? Uchani tia kujimbea kuma hundu. Nganya zimi imba, umana zimi imba, para umambuisa, umaguro mziposhtu. Sufri metu, wangi wama mayo wawelege mazindangani. Umgubini watu.
1: Nkusega longu kuyo watu, ganega mbi kulina lagu, utsamusega mbi usumbudwa wago.
0: Yini kina mbatu wa rungu, rungu mbatu saisi, wana masuka. Masuki yu kandu kusuka kuli ya panu kusuka buleka wani. Hidi kuga itu kutawa nyipi ya mangunu ni wagumawa magigwani. Kuhi na haasuka kujito. Haasuka munga pesa ruki ni usuka kukusuka. Hino usuka ichawa nyipi ya mangunu ni magigwani. Zahitamani wakambi umu nyembani mu. Itakala. Wadwana. Vavovo nindri vanandri nindri vahangwa tsungutulu vadwa valamulo pani e mola hinani munga goha munga gohelana e nyusireka ku oyimama nyanandro abanyu kuyidi nyohongwa kunzi atsarola sibyo siyampongwa nisitikile uvuvati aninga sana na sohodzete sina just na mindri bayo sina hoda sibyo si wa asemanandri nindri sana nakambe khano inisizana simbiho Oringa uya gaya hembe lupo e apo siusa nsimbiho bo mwana nyambiho hino himana kanene sahule wana nyambiho itu amasuke himakwakwe kuma nyana nyambiho kuma kanya ya gane mahungu yako mambiho kidili tinyitsadzisa kukidulo
1: Ibu ngidi babe kulituleli mabule inga bainari nayo Idiri ni babi yuyu inga managu mkubeli Libule li ratu lizuri ilita heno neza uketu Mumaranga ambari kuku maziva vanzi Mabanyeru kwa enya yari Watu wakupuana watuma Warika umu wa umu mbafa ya tukaiba Yego lanro kungonro yizwa imanu itsayiso akulinyago yaningedwa ufumutunu kawaikinyeri kukao kawala muri maho libura muhuno limbizirukeni arshandre matsimbi tomash varoye kuyanga ba aromo munyamitsini na ingane ketu usumbudwa unauya kambi koga semana ina dzegago ugire mihani inataona na kambi umuni akohetedza

0: tô na casa maneca de Bucamá, 16 horas de 14 minutos e na maneca de Camula, em Foito Pedro Paruquia, a nossa casa mandou a Roca Quadita. Alô, Pedro Paruque? Pedro Paruque, alô, sa? Dona Pedro Paruque.
1: Mangana, mas se você não quer algo... Guana mateta... Aziningalina ui Verkes kugu dore yamu ombi wa saxophone wa Amerika ni uronga ui King Curtis ui King Curtis unhwanika guna mupu yidi King na kukuyi kuyi Verkes Verkes kuyi angahambana ni mila ya babi wai angabanarinimi Verkes Kui angahambana ni milaya babi wai angabanari ni makungu nyagu murumei Europa. Gubei asi mama nisebu Europa gubei asi mama nisebu lu sayi iku. Europa gubei asi mama nisebu lu sayi iku magwa 1961. Narini li kuminali vande na mili miaga. Kui angapea ndi manyagu imbi. Ni banda Los Cantina. Kumwaka wa 1963, Verkes kui angazipata ni banda OK Jazz ya ui Frank Luambu na kutipiri zinzi mnyazi nji kufana ni Cherie, Uchenja, Mubali Nangai, Madame de la Maison, Ijina Simba Ngai, na wakadi gambi sekretari partikulari ya banda yeyi silu singa mugira wa amana matimba lukati
2: mahungu ni timaka sishushwa na banza vengisati wa radio Msambiki Gaza ni yambani hamilosa kawa mkama hii manakako hitika sitichi siasa sibidi kuwa hibula ngundima ya lisima ndima ya lisima ngukon haka kuwa difigidita kukulungela wakungu mvulu nitsiku da vanana kuchemu chama tiko watse amafu kambi sima ya tukadita mjada nyansi la kubula ngundima ya michadu ya vanana kutekwa vanana vetsula ukati na vasisewa nitanga ya kuwa vaya wanda makati nguhaizi wangu kukona va leka chikolo kugonda chikolo vetu tumela kutsula ukati atuvatati kuninatu hiti tumela kukuninatu hiti kanetaku kambi ndima ya lisima ainga vikiswa ngumfumu kukua mwanana ikula sanganisa zoitu wa malembe inga likuwa na kasi hinga mpimisela kuwa ezula ukati ngusenga kutsima loko hati ndigunda malembe ni mchani mararo anazule ukati kuwa sikasi kuningala kuwa kasi hii mleka gonda chikolwa eti formara eti mahela timwani na nene se achivitwa kuwani mapimo akuna wa ewanda ukati sengu toneto akeno gaza hini tate Jeronimo Nyabet kasi ichari ya mti wa asan social ania inyambani nikona hini mame Otilia Shiponze nene ichari ya mti wa asan social vava kasi vakunata higela hikuna bulana avo kadita mdada nyasi mailano ni mazumbelo yawa andima yevanana vava tula kuukati na vasise tsanganisa malembe isinga kamukama wakuwa vitsula ukati na kata ngukona keno gaza ni kukona ni kunitate Jeronimo tata Jeronimo nguwa hini mazumbelo masiku ngweno yawa ndima aya hitaku hichi bulangu yana masiku msana yevanana avava tumla kukutsula makati ama provinsi ya Gaza nguwa hini mazumbelo kuni kuchicha loku chifana sani nyamnova nguti hindi nga timahisa kutona
3: ngutona halosela wa ingi siti hii womba tu mitsikari hii womba kambe titu mazumbelo makaya ya michadu ya kwambi vitu ya kumbiku ya mandanya inga chihi shukubali sanguku ya humelela infilijimenti ya humelela michadu ya hambe kuwa tinumeri tia tireportarwa kuti nganga tohidzakisa nyana ngoti to kunga kapumbeka nyana manje kupumbeka katinumeri katina kuhidzakisa loko hichidziva tito inga chihumelela ngukukatsakanya ningaomba tito kani mhaka ya michadhuya ya hahanzi kamukama kumbe yochada nivanana yingadi chihishukuvalisa nkunga kunene yahumelela
2: inaka loko michiti shopashopa kota mikuti chari ngano mitsimbulako amua makomunidadi kamakhala ahambanahambana ingati chihini chivangelo chakuwa vanana vetama veso lokati na vasiseva nitanga yakuya wanda ukati
3: mailano nechidzato chichi kuchetelako tito michado iyaiya ihumelela kumbe vanana vetsula ukati vasinzina ngave hakatanga yodingana kuvetsula ukati kuli sidzato so hambana hambana manje chidzato chinchionako chidichona chivangela kunguti tito vanana vekongoma veya ukati vasinzi kuhokelwa ngutanga ngwambi na udzivi wohetelela mailano nesidzato sisihumelelako ngumusana kakuwa mwanana aya ukati asinzi nanga venitanga ngukuvatate vavanana kumwe kuninene mwanana u vasinga ni udzivi wohetelela ngusidzato sisingahumelelako ngukuwa mwanana aditsuli ukati vati wona tava hehukela kuvetumela tito mwanana ya ukati nkuvona vapimisa tito khona ngwalikasara kamloro nku mthu loko tate nine mwanana vachilorela tito tati nene titinga humelelako ka utomi wa mwanana u nguku emana wa mwamna entao quanto mais cedo possível tichikoteka ilingadi nguchikuluveta kuhetsula ukati para tate uwa para mwanana u apimisa titokhene mloro wa mina ati ninga chitinavelela ngumwanana wa mina seti mahikidi titu etsula ukati khavana mawonelo olapha titoveya wona letimwanyani hi tilorelako to mwanana wa mina ilikuwogonda emana mthumu vaho vatate vavasinga nawu ngutu mloro u se mloro wawu i kuwo mwanana wa mina ili kuwo kula emana ukati se uchibwako ukati i tuleka nzela yo emana ukati nguchikuluveta para vona nguti vatitsakelako
2: inaka hi titi famatwi atate Nyabet Charia mti wa sansusiala maprovinsia ya Gaza mayelano ni ndima iya ivanana matsula kumakati na itingati ivadoto kutalaka kona valeka chikolwa nguchiva chitsotsako vetsula amuwa makati hina lava kuzivaka mame Odilia ania inyambani ainda bank asi mame Odilia disunguka tunia ania nyambani kasi imame hatemba titako imame mveleke mazumbelo akhe nyambani timaisa kujani maka iya kuwa vanana vetsula ukati na itingati ivadotho miwonisa kujani kha nyambani nitsikari mame Odilia
4: Seno inyambane atimhakale ta michado hetuona natonao natahasimamisa loko hichuka chuka lomu makomunidade ka hina hiwona zvako vakona avatswali lava vahasimamisako vakuchetela a michado pra ka vanana lava vatsongwane everdade ke hina komu avuklarga sa sosiale hina ni mintirho leyi hi mahaku kwalaha ka ku hi ku yini hi vhikela a ku ha timhaka leti ta ku chadisa vanana na va hi vatsongwana ti nga humeleli manjhe kota ndzi nga wula swa ku a va papayi a vatswali va hasimamisa van'wanyani va chadisa vanana na va nge se kompletara a tinga leya ya joint ones manjhe hina kota tikhari hi kona hi zama ku huwelela lomu makomunidade hi huwelela leswaku an'wanana a na ni tifanelo ndhawu na hi ni tifanelo n'wanana nompode amahayini a ya wukatini na nga se khanganyisa a tinga leya joint ones a fanelo yakwe ya ku sungula n'wanana ku a ya chikolweni loko hi ni tinga ya ku ya chikolweni a gondze n'wanana pratiformara para manziko wa siku a kuma bindzu hi mhaka ya ku na yi li chikolweni ndawo hama hamintiro yele ya kuhuwelela hima palestra luma komunidadi para kuona zvako atimhaka leti ta michado tiwambeli heku hina kota vutlhari leswi hi nga swi navelela zvona leswaku atimhaka leti mesi mune n'wana na mun'we a nga kumeki lomu provhinsi ya hina ya Nyambani na ya vukatini a nga se kompleta ra dzoidwani zve ndawo hi kona hi simamisa hi huwelela ku na ni nawu kambe lowu wunga aprovariwa hi mfumo wa hina lomu Mosambiki hikwalaho ka ku wona zvaku van'wana na wa xanisiwa a yisiwa wukatini a nga se kompleta ra tinga ntawu ku na ni nawu lowu venge i le 19/2019 ya outubro ya 22 outubro ntawu a nawu lowu wa ta wona wu ta ku ta mayini wu ta tsayisa yenhle munhu loyi a seketelaka a muchado wa n'wanana na nga se kompleta ra dzoidwana swi endlawu hina kota tikhari hi kona hi huwelela mhaka leyi ya ku va papa ye vatswale va maxaka tiwoneleni ka mhaka leyi ku a mhaka leyi a nawu lowu wu ta tsayisa loko va ku tsumbula mesi muku a n'wanana a yi le wukatini ndhawu a ta tlhelisiwa n'wanana a ka familia ya yena maji wena u nga kucetela a mhaka leyi ya muchado u ta mahayini u ta kuma a ntsayiselo wa wena ndhawu lo makomunidadi kambe swi nyenge hi mahaku hina ni va mikomite ya komunitari ya hina leyi yi vhikelaku a vana a timfanelo ta vanana ndhawu vonavo komu vahanyi va komunidadi va hi pfunetela ku yini a ku huwelela timhaka leti ta timfanelo ta vanana va huwelela mhaka leyi ya nawu lowu wa le 19 ndhawu hi leswi swi nyingi swa kona hi mahaku manje na hi la kuvula leswaku a timhaka leti halwa a ku timbela manje ka hi ni mun'we papa hi loyi a mahaku yini a simamisaku ku aku kundunuwara ni mhaka leyi ya ku chadisa vanana ndzi bongile
2: inaka hisisekhuka khe Nyambani na inga sisuka se Nyambani mamana uDelia loko muswi xopaxopa naza ni wombomba chichangana loko muswi xopaxopa tani n'wina munga tinhlari hi xihena ku tala atimhaka leti ta le lomu madoropeni kumbe lomu ya tinhlaveni lomu ka makomunidadi mu swi vonisa kwini na ku a nawu lowu mu ta ku na mu huwelela wa twisisiwa va wu landza swi mahisa ku yini a matsayiselo ya kofunsi hi wahi
4: ndzi bongile loko hi swi xopaxopa lomu ku nga ni a timhaka leti ta michado hi swi wona na swi maheka ngopfu le a handle ka madoroba hi kona hi tiwona ku ngopfu a timhaka leti maxa a timhaka leti loko hi ti xopaxopa wana papayi hi tiwona leswaku hambi vo va papayi lava seketelaka michado leyi va kucetelaka michado leyi a hi ku vo kala va nga swi tivi ku ku na ni nawu a hi ku vo kala va nga ti tivi timfanelo ta n'wanana va ti tiva timfanelo ta n'wanana va wu tiva nawu hi ku loko yo ya chikela u ku ndzi ta lava a vanana lava nga makatini va nga ta ku komba va ta ku fihlela swa hombe ngopfu ndhawu leswi hi leswi swi hi kombisaka ku va wu tiva nawu so ke hi leswiya swa ku munhu a ta ni chihena lexiyani cha kale ka kona hiko kale ka kona byi wa nga se mahiwa swigondzo leswi swa ku va wona ku a n'wanana loko a ya wukatini a nga se kompletara a tinga a miri wa yena a mapimo ya yena a me se tiyela para a sumira responsibility ya wukati endhawu vona va hata ni chihena lexiya cha ku komu kale ka kona a n'wanana wa wasati a wa yi wukatini hambi a nga se kompleta ra dzoidwani swi ndhawu vona va ha kundunuwara ni chihena lexiya manje a hi ku kala va nga wu tivi nawu loko hi swi xopaxopa lenuya manje lomu swi mahekaku kona ngopfungopfu hi ku lomu handle ka madoroba hi kona leswi hi wonaku kona manje a ntsayiso wu kona hi ku va tsayisiwa lava va kumiwaku hambileswi ku nga ku va zama ku fihla porke vo fihla manje loko a za a tsumbuliwa a mun'we wa kona wa nyikiwa antsayiso antsayiso depend ya leswi munhu a to nga a involoverisiwi swona lomu ka muchado lowu hi ku munhu no munhu a na ni yini a na ni atsahiswa yena atsahiswa usungula ka madoja ano zvati madozi ano ndau dependendo yale zvemunhu atoine atongenisa zvona la haya ka muchadoluwe atokuchetelisa zvona la haya ka muchadoluwe ndau a va prokuradoria ti tribunale vanga bona vati vakone nawo vataya vaona kundwei ayolombisa panela basi sekuga ga gati lowo lutakona sikugaga ku a presenter sawo yakona ndawata kumatsayiso ya yena dwei awazvitiva akunhanyana wokare aili ukatini anga se complete radzo itwano ndawu yenawo atavinitsayiso wa yena zva mina komo papa inzingono ya hekutseketela ndiko famba famba famba famba mina unzita kumatsayiso wa mina podi madozi yano zvizva mina ndzita makuma ndawu hilezvo zvilu zvakona zvimaisa kuzvona senwi nyambani hilezvo yihanyisa kuzvona bonge
0: vatangelwa miganga nevona vatsayiso
2: mami utire
4: avarangeli vamiganga navonavo ana ulowo akuti utasiya uziya kurusi ndzingaula ndzikukani papai kane mamani kane uvhiziyo yewena hekuzvitiva kakona basi ko anhanyana wokare utii wahenikinzi yanu zvimazvale ukatii ukakumiyela ungatinisiyari ndawu unani tsayiso wa wena na wenavo
2: akwangangazaikula monano sehiti wona inegosi mwakumwanyani hingangena mulai maxikwalakwala sehipimisa tihomu ligumida tihomu ligumida tihomu ni mchanu hawa kuni mhaka yona vela kambe kuni mhaka yi kambe yo lava mali hambi ni sifuyu mo va lulisa ngu sifuyu
3: ngulitshuri mhaka yeyo yo tsulisa ukati mwanana nguko hakona vela kuva ni so kare siya upi vatati vapimisa koto sinatava vuna ya humelela michadu ya yingi imahekako yemvulvera vanana makambi amangi yelana nikona kuwa tate ali interesado ngukuwa ana mana cho kare ngwati dzato ngu chihena chathu mwanana chitsula ukati tenkelo wolo se tiunga chiti womba for example to yelana ni tihomu kuni ma community ya makuho mukumwa nana chilowolwa kuhumiswa tihomu se ngukuwa edzato mwanana wamina chitsola ukati na mana tihomu na mana mafato na mana mabasikini kuhumwa vakukutengwisa mabasikini vathumisa kunguti mabasikini ti kutaninga manyawu tito mthu tate etumela tito mwanana wa mina anaye ukati
2: epimisa kulogo akwachozetsula ukati senichibala
3: nichibala chati home kambe kamasiku ya ogutisela hahanzi kati takuwa mwanana etsula ukati ngukwa akosinziswa ngutondito khona helaku mana tihomu helaku mana makazako himanana ni makazi wakuwa vanana ikuvona vapfune va mahako nyimpi vatati hambe vachikhona dzumba mwanana epfuka emahangutsola ukati ngukanu yimwani ntsila kambe imahako tito vanana vasirinana vetsula ngucikuluveta ukati i timhaka ti ta nhombo ta sirumbu ka mapimo ya hi ku ka wona ngutungutu migangani mukwato mwanana achidza emana chirumbu kumaneka uli ikwani anga muninga chirumbu ka mapimiselo ya vatate ngutito akwanganga dzemana chirumbu ana tsolo ukati ngu athu kahina kungangadi hi xayisa ene hi xayisa ni chirumbu chi ni mwanana wa novelekwa mutinimu kuve tate wa kona wawo i wuleni mashaka atate ule a wuleni ene anga ninga chirumbu mwanana wu prave hi hukisa timhaka vachiita veta woneka mutinimu leka chirinanchi leva nga chininga chirumbu vachi va wotisa to khona akuwa minga aku mwanana wathu akukama dzumbelo ya mikhanucha prave komesa mahungu vakhona athu hina muteka nguti timahaku muita zvezi vanana vavadoko veyamaneka vadi ukati
0: mutona paroki
2: mamana kuti
0: kaidzemwendo hakumana
2: tani unga mamani uti vakunawo umutswele uvonisa kuyini n'wana akume nyimba u tlhela u mu teka u ya munyikela a va yota va ta mu kombela hi wena mutswali tani u swi twisa ku yini tani wena u nga mamani u nga mutswali u teka n'wana u ya fika u munyikela a va yota va ta kombela wena u ya mutsukula u swi twa njhani
4: Zibongile. Ah, mina kota mamani mutswali zvisasekanga akutaka mwanana uyo ya mutsukula. Hikuloko utaka mwana wa wena uyo ya mutsukula. Ndzi zviwona na ku hiku mina komu mamani komu mutswele. Ndzo lusa. Porque ndzi lusa mwana wa mina hikuloko aya senior, zva aya sumira yena a responsibility yako ikata mwana. Hazvitiva hokheni ku loko vako ukata mwana ka munthu. Hi responsibility ya wena. Fanele ku vuka ni mixo ku yini mitiri yo tlhela ya ku bindza liya u tlhela u luza ku yini a ku ya chikoleni e ku zwi lava lwe wa mufana lwe ndzi nga ndzi ya mutsukulela n'wana wa mina yena a ta vuka ni mixo ya chikoleni a n'wana wa mina hi ku zala hayani ku la ku tendera vingi a tendera munthu a nga ta ya chikoleni lwe wa mufana a ya chikoleni ku nga n'wana wa maseve wa mina a heta ku gonza loko amba ta ku gonza a manziki wa masiko podanga ta halava a yini a nwana wa mina ata kwanga ha mufanele nwana wa mina ja hiku yona gonzile a nwana wa mina anga gonzaka anga ha mufanele ndzi gama mina.

0: Kina ke loko swi mahisisi leswi ke swi yo va phazamisa swi yo va phazamisa hinkwerhu se hi yi hi ndlela ya ku hi huma tanto seni ka n'wana lowa xisati hi nga perideri ni seniyani ka n'wana lowa xinuna ku nga perideriwi hi swi hi mi va dyondzisaka lomu community swa ku loko swi suka swi hi phazamisa swi le xitano a n'wana a kumi nyimba a ya xikolweni hi swi hi mi va dyondzisaka swa ku na hi nga landza ku va kasi hi nga lahlekeliwi hi vana lava
1: leswi hi va gondzisaka hina kota a wutlhari hi ma kota hi nga vula swa ku hi vulavula hi timfanelo ta vanana andawu hi leswi hi va gondziselaka lomu makomunidad lomu ka mafamilia lomu mindyangwini hi famba hi va huwelela mhaka leyi ya ku nampodi hi ku yini hi lahlekeriwa hi vanana nampodi hi kucetela michado nampodi hi ku yini hi nyikela vana va hina na va nge se vinitinga a n'wanana a na ni mfanelo ya ku yini ya ku a gondza loko a gondzile ambetile ku gondza a kulile hi ku a ta nga hi ni mapimo ya yena a ta nga hi ni wutlhari ka yena hi ku a nga ti gondzelana ntawu a ta vi ni yini a ta tilanga ha yexo a wanuna lweyi a mi wonaka ku wa fanela ku a tshama na yena bya loko a yo tilangela ha yexo hi ku byana yena wu mapimo na makulile yena wu na gondzile bya kala ku jala hayani hi ku a ta tsandza wukati wa ku yini tambela haya a nga ta hi sola n'wana luya buri ka yo tilangela ha yexo bya hambana ni ku mina ndzi ya ndzi ya mutsukula loko ndzi ya mutsukula ku xaniseka loko a koko a to xaniseka a gama bya ku yini a sola mina wu komu mamani ni ta tizwa bya ndzeni nantso swi nyingi leswi hi va gondziselaka maxi holayana na vona bonge
0: tatanya bet ti hi nga kulisa tona mhani muleya disuri loko a coza manana emana xirumbu ku lingana ku va hi mi teka hi mi heleketa hi mi gola ho mi gola nga homu kumbe nga mbongola nga phongo hi ya mi ningela inaka nguma mani mapimo manana wu a nga ca xikolwani hi nga chuku a thova veleki hi laphisa mbilu ngutungutu a thova vamna hi laphisa mbilu hi wunja xiwunjwa xirumbu xa manana wuleyo hi guta hi teka mutukulu wuleyo wa two hi zumba nayo na manana wo wa two a xitama ya xikolwani duki u ti wunisa ku cani ku mapimo wa wena ti mi gondzisa ku tona xitshungu a mi wa makomunidad
2: ngu tona tata mparuke ku ni ku phazama ka mapimiselo a two ngu ni mutumbu ni ku wa two nku ni dini vanana vambili va sihorinana a coni ngwa xirumbu wa xihorinana ku wa ni mi xayisa hefemula mwanana wule ni xayisa mutukulu wa mina mutilumu ka mina ngu mutumbu ni ku wathu hi tipfa hi co ludza ku khathu ha xayisa mwanana wo velekwa nguva ka manyane vana tsule va ya mi xayisa vona va pfuna kambe hi li wa mfana a ku a lumbetwa xirumbu hahandze ni ku gingiriseka tito khani mutukulu wa mina i mamanyana wa mina ku ta xayisa mwanana wuleni no wu yiselwa ngoku mwanana wa mina a di wa mfana a nga ya lumbetwa xirumbu hahandzi khani tipfi ti xi ni karhatela kambe ti nga hi gondzisaka xitshungu titu hi fanela ku va hi pfisisa titu hambe ngu mutumbu nuku wathu mutukulu wa i ku mutukulu numeri un hagari kamti ngu wo velekwa ngu mwanana wa xihorinana mwanana mutukulu wo velekwa ngumwanana wa two wa xihorinana mutukulu wo khata a mutukulu wa hombe hagari kamti se kha hi fanele ku hi tipfa hi co ludza ku hi xayisa mutukulu wa two wo velekwa ngumwanana wa two wa xihorinana ngoku ku thiwa a diyani ngwa xirumu hahandzi se hi fanela ku va ni pasiyensia yo hi mi xayisa mutukulu wa two wo veleka ngumwanana wa xihorinana hi sifi ku ludza ngoti to khathu a diya mana xirumbu hahandzi hi xigondzisi ha thuka hi womba ngaho sakana titu muita xivezixi a wuwa u gingirisekaka ngu khola ku mi xayisa wo velekwa ngo ni jaha hamwana ya lo lumbetwa mwanana wa wena manje ngu u ku ni ku gingiriseka tito kho podi ve muyisa na ta mi amukela ni mi xayisa ku pinda wuwa i kwene a nga velekwa ngu mwanana wa wena wa xihorinana ku na ku kanakana tito kho mutukulu wa wena manje ngu wu hi mi nyenyaka hi dza hi forisara mwanana wa two wa xihorinana ku a na tsulu wukati ngu ku cani ngu ku a ni mwanana wu hahandzi
0: hi tshumela eleka ni xikolwa kambe
2: eleka ni xikolwa i ya tyanga xiwomba kolege wa mina wa yena

0: madimo aditsiku
1: vintuoit wa mayo didambi 1922 kumanikidu kuchivelekwa aniwa Lorenzo Marques mhono Maputo José Craverinha. Mabalani walitiku datu da Musambiki, José Craverinha, abelikidu ngo 28 wa mayo, lidampi da 1922, aniwa Lorenzo Marques mhono kukumaputo, ahawanga maneka chilusa utomi, ngo 6 wa fevereiro, lidampi da 2003, aniwa ditukoni da Johnny Atseyo, angadi achilandelela mitomo ya taudahi. Wabiliki wakwe, nguwona wanga maneka bata zumba, amuwa Musambiki, kadida mbida 1908, ukona haka kuweva chandela lati tomba. José Craverinha, ama nikidi achigonda ka Escola Primeiro de Janeiro. Ama nikidi achimami tomu ya huwe lila mandu kampanya ya kudwa ni rasismu. Ama nikida achituma aniwaka notisia ahawakasi angamaneka di mabalani wokata wakutingetela mku ema kaditikula tuda Musambiki. Kukadidambida 1958 ama nikida achikata kutuma aniwaka imprensa nasionali kanka mamwe wangadachi simama kuvi achituma ka jornali a tribuna mudidambida 1962. Kama dembe ya 1964, kala 1968, José Craverinha adumanikidi achikotelwa nkorani. Mkwana haka kuvi achitiningetela kansanganu wa frilimu. Mwana nkamewo amanikidi achiziva impendi wa hombi malangatana Valenti Ngwenya. José Craverinha amanikidi achikata kubala na lingadi ndoto. Kambi mabuku ya kwe nguwana wa manga maneka machiate ya kanka makula pangutu kasukuvi majipalushwa. Aniwa Lisboa mitumu yokata nguwana nga maneka ichidano wa shikubu nga maneka ichipalushwa ngulidambi da 1964. Mkwana hawa ka inti auwa nga maneka ichidano wa ngu kaza duze studenti du imperio. Mabalani uwa angadachi ziwa kambe ni wakaritiku da Portugali ngeni anga maneka chiningu wachihiwa yomba omba ngu premi ukamonish mwurida ya mbida 1991. José Craverinha ngeni anga maneka chiamukela chimbichihiwa chakuta ngu kavatangili wa matiku ya Musambiki hambika bini Portugali juankishi sanu kumweko ni Jorge Sampaio. Insana kakuwe adamanikidi achiningwa chihiwa achiwa chimanika kuchichiwambuomba ngu titulo doutor honoris causa ngu Universidade Eduardo Mongani inti wakwe umanika ku aniwa mafalala ngu wano nga manika kuchizumba patrimonio cultural ya didoropa da Maputo inti wa José Craverinha ngu wano umanika ku udini mabuku ya mangi ngutu ayawo mangamaneka machipalushwa mambi ya kona kamanzi nangawe madipalushidwi inti aniwa ngadachi hanya kona mabalani yu wa José Craverinha nguwona ungamaneka uchichichwa kuwe uchikala kaza muziu mkadambida 2005 aniwa Bairro Alto Maye didoropani da Maputo. José Craverinha mweyo walisima wa mabalani ka ditiku da hombi Afrika kumweko ni kama tiku ayawo wa mamani kako machombomba lidimi laj Portuguese yombomba ngu paizi da lingua oficial Portuguesa. Kakara Verinha mkona hawa kambi kuwantangili walitiku ngeni angamaneka achiwa mbo kuvi idi eroi nasional mkwana hawa kukuvi kuchiningwa lisima hambini kwa lakanya tots ati watikamaneka tichimahwa. José Craverinha insana kukuvi manikida chuluza utomi ngeni angamaneka achave kwa ni wakripita ya Mairois Musambikano. kama timu ya kulumba ditsikudwa da mhunu manekidi chukwala kanyisa atiwa tingamaneka tichimahwa mungu mabalani walitikuda na Msambike Jose Craverinha mkwa nhaka kuvi kuchipinda imhunu ditsikuda kuvi adamanekidi achi velekwa aveki dukasi ulitikuda 28 wa mayu kadida mbida 1922 aniwa di dropani da Lourenço Marques mhunu Maputo. Paulo Masango abadi ni kushashameta matimu yawa aniwa kamichini kudini Tomás Valoi.
0: Mwingiside matimo aditsiku.

0: wike basi ndani kwae basi
1: ina kama shimhaka iwa ya michado kai yekumba teka nkama kai inga vechi tsimbilana ni chimali mali nukunavela ntsena simaha
0: ben etu tamaheka porque va muno wala va kuzotheleli sibitiswa ngumali ona kandi ngu atu malandelo yathu athi tizinga danda ngutona wow avo vachilava ku aku kulola na kwavo achinga kuma mali iyo kuya haya yalola si swali ni mbetili toselele
1: loko hi chipa hanyalo ka kona vakhona uchi lowola uchi chada ngutingata ngu simbisi masa sakumba vuna ngutu emhunu loko hi chiona michado ya kona yo kombelwako ei ya kulapha ngutu kanukuwa totseto khati ningwe lesima
0: nada totseto timaheka ku nezimi ki holu zankama ni vana na vathu va luzankama ngu mahanyeleyo porque khandi mahanyelo ya manene porque va lava sakudya sa bom va lava a si sawusuke va si lava ben kave a chada mazi a yini ku ya a ya ya komportare muchadi wa ku nguntini kwayo kha wu gwenti
1: mutona engi sokora ndaka wa Radio Mozambique e simama kunene ni mabulu yawa ni tate ya Tanazi hawa hombombako ngumichado ngu tingamu tamhono atoti paneka kuti chithala tingana tata Tanazi hina lakwa ya makolo athu ni mabulu yawa kasiku hichi takolo athu ni tindando wa dunda tindando
0: Oh, na tidunda tindando porque ngutona enga gelo wangu wa homba chikini tindando ngutona tihunga tiya sako
1: ta hilaya
0: kambe ta ho tindando ta ku hilaya ta ho tindando tumwenyane be tona o tikona hale ka ku hilaya mazita tsuka tiphukela nyana be to sele tindando tatu
1: ngole lindano ngachishuwa kulingisa konkuwa
0: Aku ni dola wali ndandola ku ingisa kula ku hitiva saku mahanyeli ya vana na wahanyisa kujani
1: ndandola kulaya vanana mutona hina kombela mfo wetu hawa Luis Batista ndani kakuve achihe tisela li ndandola mwelo la kuve lichihevuna ngu kulaya muno hita kuchomba mbangu mchadu ya kuve mistiteki kama

0: Mutona, ibongidi na uya hawa ni mabulu ni tate Atanasio, hawa hitako hichombomba nguchikaratu chiwa cha michadu ya mhono yuku bipi michadu ya kumbateka nkama tata Atanasio la kuziva kama wanila yako taku incha ncha kuvi chingave chichimahwa kasi kuchicha mahanyela yawa kasi kuvi chiwa na michadu lena iteka kunkama wakulapa kufane ni iwa inga chiwa na kanyalo
1: tilaveka ko kuleka kuve vanana vathu vachidziva kupwasa ku sakogedwa ngo vakhongolo ukene kaema seni ku i kasi utafa una tsibila tatinene nchadu wako o makoza kwarikiri nwe ya ngutone tintuni sakutona ya
0: inaka ngumaonela yako vapadrinyo vana nilisimani vona amuka kuvi vachiveketa michadu
1: vapadrinyo vanalo lisima mazi tingamaha atitaukhwasi vamwalo lisima ngohale kaku achigela vanana vako kukheni ii kuleka kumuchimaha iki muchimahisaku i parali pango danu inakhala datinene mumaneka muhi frindi ka wa ja awu vachihambanisa otwa ja komuki nomaheka ko mhaka ya bong iwal
0: inaka totiti mhaka hantiyene ta kombeleka munga sikota ku muchati ningelaka vapadri
1: o swakoteka porke loko zizitandeka ku muxihanyisani tatinene tenki ya muya gela vapadrini e atu mahanyelo yathu kahepwanani kahekumani ja aku vana muvuna alona vapadrinyo kuchini hei kula kumuhanyisati muhanyisati mazi khati maheki purke votshelele ena mesho
0: ahanti vaveleki vaveleki vadijaha vaveleki vadhorana ni vona va nga swi kota ku ninga mawonela yakwe maendo vaveleke vadihorana vana emanguniwa vachi emela mwanana wawe ava vadijaha ni vona vachi emangunimi tlhelo vachi emela vanana vawe
1: ngutona timahekaku ku nyasi majanya no vadidzisi maheke ato vado thangana vaveleki ni vaveleki vachikheni i vanana vama havawona ati va mahaku khawa maheta tinene va va vhuneta ku vaveleki va vasikati vaveleki va mfana va khala vachikheni hei ati mahaku ati khandi tona le ti lavekaku ti bihile ati cicani mahanyela ya muchihanya ahaka kunene
0: mutona inaka hi kwala mweka kuve xigemeta inongono kuwa wa kulumbadi siku da munhu khahela kugemeta hi sinsi nangave hi xikombela kuve u hi siyela sileletelo swo karhi silayelo ka va va tekanaku munhu endzhani ka ku impela va xi hloniphana endzhani ka ku ve lirandu lexi simama va xi teka madembe ya ku lava
1: tu ti lavekaku ku lavekaku vona avo va cipa ati ta ku geliwa ngo va hombe va xikheni hi ku laveka muchihanyisaku mahati ku lavekaku muchihanyisaku mahati va ci matwa marito ya yena swi na khala swa hombe ja va xi nga ma rejetaro va xikheni ku kha ku na ku nga mahaxani ati va hombe
0: ikona ka mahanyela ya wa hapu ya vambe mwendo wa vasikati achikana ta dzumba ko dzumba ta vhuna ko dzumba ndinokha wa mwana nenake ta vhuna ko dzumba ndinokha ina mpelampela ku aka vutomi ku aka intikiti ndiku
1: hada kati maheki eto khandi ta bon eto ni wo mangungani dixi ni nga veleka ni sikati wangu a cini fela pronto no tekane a ta khala masikwana mangani ya nyana a cini dirabara a tshuka a baleka bas a tsibila no khala ngo khalele a ko ni nga kona a tshela ya
0: xikarato tshangana ku nayo
1: chikarato hechi
0: woma na wala vakava kukavana ditsuri
1: kavana ditsuri mishi wala vaku kudrabara so ya vachinga takumana nuhe nu udi huntumuni ntumuni kwako vachikeni awe umadala una mana reforma yako basi achilawa maleli ku uyateka utamuninga basi ichibela mali pronto
0: kakuhana ushaka
1: kandrimu wa mwana uwe alawa valela kumako timaleli siku nidi tsiku
0: wala kume mariwa di siku nidi tsiku
1: ungu watuonetu zengu tonetu
2: chihunga chama hanyela maneni ni mtungu nuku watu
0: kutona hebongide tatata nazio ina gebeta hawa nangono kuwa kulumba di siku da mhonu bongana na wengi simkovidi zumbidu chengisa kwa adima buli yawa hinga maneka hechita nao wambombidi mhonu ngumichadu iwa ya mhonu manekako isi teki nkama kuhambana ntiwa tenga tichuwaneka hanya lova watati wakokwe wachi hanya madembi ya kula panguto badukumwe kwa wachi hambani sangu uungulifu kambi mhonu hinga tonete manekako tichuwaneka basi na gemeta hawa na hechibonga mpera loku mabuli yao madimani kidima chukukela ngutinzala tu watatineni nangono wakudi manzani ka Paulo Masangu ni Luis Batista Salani kala difiki ritako ni uombi nangono wako
2: chihunga chama hanyela maneni ni mtungu nuku watu.

0: Yuzo na kuna nihibungile Luis Batiste kuchala au chenjile gigi kucha kukunga hivini Baselelo. Baselelo hita uhitasimamisa na yolo mu madoropeni ya hina, madoropa ya provincia, madoropa ya tigungi ya Msambiki. Hii doropa kifano kaha gibasili, hilo kuhina vingi, hii tamuka gona kota wahanyi hibasili. Ama doda machikele, hila wa yatolo vetu. Gipilili ba misi?
1: Gipilili ba masinge, gipilili mkumekumo michini, baba Luis Batiste. Zino sela wa makadu wa mina Kilugasenu, Luisa Nicolau, na mamani Maria Suzana. Ni uoke wa ingisete lava radio Musambiki, lava siku gingwane gingwane wakala wangakume urongo, hekula ku ingisela, timakaleti, titakati, tafusha, au uchikali cha hina.
0: Here's one. Luisa Nicolau, gipeli?
2: Pelile, na minanzi lo sela mwena uoke wa ingisete, lo sela kukwane masingi Maria Suzana, Mesia. Isoku gichile.
0: Mhm. Oku gipelile ka.
3: Woya kela choji dikade tsama ku gichile.
4: Akama ku gichile. Akama mbeka la gichile.
3: Epa, ena mahela ku gichile.
1: Eh, kwasi lo ku gichile.
3: Mamitira na Msambiki we ngisethi lava. Siku ni siku anga mina anzi ekile na ndzinga sezwa mitiri ya la hamadote. Mina cha sangula ndzila ku losa. Luis Batista loya amahaku zonke zvihuma kwatsi vengisete vatsaka hiku zvingisa na zvikaranganyisele dzilosa modera dirwa hina masingi papa imesiya zvinza kutsakela ndzakulosa mama Luisa Nicolau nawe na unza tsaka hiku miwona la madote
2: nawe nawo nawo
3: kambi mina
2: nawe nawo
3: Ya, rimaisa lili luku ila kungia na lama dote. Akungia na mune ngunguru, ngunguru. Azuta kisi. Kambi minacho sangula nzilaku losa wengisetu woki. Nanziku nzilaku dzunza la babahi dzunza ako. Hikutsa kela programa ya hina lama dote. Nzino kumana ni mungu wa mamani. Hiya na filijmina. Ako hii nzita kilu nguvu ili rumu hima hako. Raba selelo. Mama ne Filishmina kata papai Moses Tomas. Hey, si mama kuengisela a programa ya hina le. Kambi hita si mama akumengiselisa a programa ya la akubasi ya akubasi selelo akuba. Hino zvivala hiwanga sezvike kaketa.
0: Hino zvivala hakunene hiwanga sekaketa. Ba mise no no zvikona umatimu vakufonele vakulosetela.
1: Hambi loko ndzo vale ku khaka mutela zvonke zwe. Avanhu lava vanga ni a number ya mina va mahwe ku hosha a tinwadi lebya ku ha bonga he programa le. Lavo ku kana na uri wene, lavo ku kana na ulo muka mikhangano yo kare, andza ha wuli. Loko ndzi vale ku khaka mutela va nyenge nguvu lava tala le ku hundza pimo. Ndzi wula ka nwe khene nwe na mu mahaku tiro ro kwa hi lo ku hitisa na hina u kota ku va mhaka le hi hasha. Ichikela ka vokhe vayingisete va hina
0: leswi lavikile ku kambe kwala haku wena murudza mungisete o hizwako o hitsekela madoda lawa na omativa omativako ngoni nimpimise wena zwini leswi zwitsakela unga hita bula hi zwona la uzwiona ku la mugangeni ka wena ku a chumujo e ndza zwitsandza ku mudzwela masingi ndza zwitsandza ku leswi zwa ku aka hulaula hi ku aka ku alongolokulo la madoteni a umahelo ku aku hi aka hina hitiva unwana tiko hitiva a munhu ga hina loko hi hanyane vanwana makuno kasiku ndzi tiva munhu ga mina ndzi tiva a unwana tiko ndzi fanele kuti va baselelo hi sangulele vhiki nga hundza ba message loko hi kwalo mudropeni hinga kona ga tsinza a capital provincial ya Nyembane ama sikola na ha hasileka ku mahaba baselelo
1: ndzi bongile ba masinge eku khela hi wula wula mhaka ya baselelo a cho vale ndzi fana ku vandzi jima ha mina kota munhu kuna ndiku swiyela mutini ka mina ku basa kota ndzi nga lave ku chaka la ka mina laha ndzi ya ku ndzi ya hoxa chaka ligi loko ki tshama siku gimu o masiku mambiri ndzi nga sena susiwa loyi o to hundza hi wundhawu ligiya o ku laha hi buleke ku ha kona hi ku ta veketela kona a chaka ligi loko gimbeta siku kutani masiku mambiri lava nga laha kusuhani ni lava hundza ku hi wundhawu ligiya va gizwisa ku yini chaka ligi ende loko ndzi vona ndzi ku lebyi loko ndzi byi veka byi maha masiku mambiri byi ta bola byi kha byi nuha bya chukwata ku vala ndzi vala hi ku lava wundhawu ndzi kela ndzi byi kelela amaqhoka ndza zwitiva leswaku kutala ka vanhu va mala amaqhoka ku yana masinwini ma ndawu loko kutala ka wona ndza maveka ta hu ndawu loko nga himina ndzi ya ku masinwini hi masinga ya ku masinwini endza na maqhoka loko makutsakisa utadeka ndawu masinga ta ku e dzibongile loko amalava loko nga malava a he manya ni poda tateka yena u ateka aya hoxa ja hina a hima hileswo zwi hari zwi faka hi chalumuya i huku ya mina i faka chalumuya ndzi rwala ndzi andza ka nyangweni ka ka Maria Susana Maria Susana ta zwe kuno hey kasi chini chinga kukola muni a vala ku lava lava la mutini ka kuma ku isa kwa inga le hange inga ta ita ve ku hamesia ja leto avisase a cha hombe ku va hi tiva ku hloniphana mina ndzi ti hlonipha handzoche ndzi kha ndzi hlonipha laha ndzi ya ku ndzi ya veka a chaga mina lego ka ginga hi ginene paraku van'wani vanhu va hundza va kuma kasi ku nuha loku na ku nga hi ku nuhela ku nuha loku ka sakwa mina ndzi ya ku ndzi ya veka nyangweni ka Maria Susana
0: Nikolao kutani ni Maria Susana hi mana nga engetelaku hi Maria hi Nikolao Nikolao mzai
5: andiro lowa programa leve hi muva nyingi ngopfu mu hi byelako loko mu hi byeleni ku hi vuna ku maha hi ku hina laha hi lwela ku a hi humeni ka ku xaniseka ku nga ka mabaji hikuva kolera lomu Nyambani for example hi hina hi yi mahaku a yi kona lomu a nga kona a thapetaku kolera loyi a thapetaku kolera hi mahanyela ya hina ya ku kala hi nga tivi ku hi byi hlayisisa ku yini leswi swi kalaku swi nga le ku tshama ankangaleni ya ku swi ku dlunya ku nga leswi swi nga wuliwa laha ku faka swihukwana ku faka mapato ku faka yini a swi manga makondlo hi nga wona wena leswi wena u kalaku ni nghana u nga hi nayo u wola ku chaka ka wena u basa ncimanga xi nga bola u chelaka saku u ya veka kiteleni wa mesiya bya wula chumu sweleswo hi nga maheni va makwerhu hina hi lexi hi xi lavaka ku hi patsana ho kheni hi lwa andiro lowu wa ku kala hi nga kumi mabaji ya kolera
0: Maria Susana u rhuma mani ku ani ku la chaka wena leyi ka contentori liya hi wena wo fambaku wu rhumisa u rhuma n'wanana hi ku ku na ni contentori lahaya a cibya lexiya mutamburi laha taleni lahaya ku na mutamburi lowu nga kona wa hombe va nge ey byi lavi ku u chikela ni saku a wena u chululwa lomuya ka mutamburi ka ni leswi a wu chululi lomuya u ku swi bihi laha hasi zwi mahisa ku yini Maria Susana
3: mina ndza rhuma kambe loyi ndzi mu rhumaku ndzi rhanga hi ku ndzi la ku wona ku zwini swi nga chetelwa
0: i
3: chaka muni hi ku a ku ve ni contentori a swi vuli ku hina ku lava ku hi suka hi ya hi va ya cheta swimanga ni makondlo ni swihukwana leswi swi nga fa ni mapatu ni byili swo tala swi nuhisa lavayani
0: va taku va ta swi
3: hi wuli le sikunenene hi ku hambi lava hi va tirhaku lavai vanhu ku lava ku hi va nyika xichavo hi suselela leswiya swo kala swi nga laveki ku ve byiya va xanisa hi ku bya karata ku ve bya a mfumo a wu se swi kota ku va ambexa tinguvu letiya a swilo swo vhikela
0: a tinhovu tatu
3: ku loko va ni ku ve va va nyika tileti letiya to ta hlabya lahayani makunu hina a hi va zwele lomuxinci mina a chaka ndza rhumisa hambi mina ndzi ya ndzi ya chulula kambe ndzi chulule la hansi i chaka leki gi nga chaka kukala gi nga nuheti
0: munhu va mesexi leswi nga swi vulava Maria Susana laha swa ku wa rhumisa ina wa chulula a ri nga hi ku cukisa ku i chaka muni ndzi fanele ku nga ndzi chulula muka mutamburi luya laha ka mhaka leyi ka woneka ku ku na ni ma mipele leyi ya xinyan'waka ya ku tirhisiwa khati gin'we u ta yi kuma yini u dzula hasi la fanele ku mahisa ku yini
1: ndzi bongile va masingi a van'wani vanhu hi ku voka va nga byi tivi i mona va nga nawo a ku la ku kombekisa ku yenawo wa humesa mali leyi ya muhlengo ya ku humesa ya ku rhwalela chaka lomu ruweni a ri vakela ku loyi a ya ku siniya kungaba nuna wakwe, kungaba makadzi wakwe, kungaba ni gihlengela leke gifana kuva gimaheka ka vanhu. Hambi ke chagame leke nga fambe. Loyi afamba ku laya ku ya ma hallelujah. I goxeka gamina. And now a cha uvala ku ya fanele kuva hina hezwi tiva ku eh a chagale gamina leke. Akuva ndzi giteka ndzi andza gihoxa nya muhoxa a zwi pasi. Wa zwi kota ku chelo muka ka kwama uboha uguma ugiveka laya. Mashatso va mahako. Orwa la hilo muka saku aya chela chulula. Kasi loya ataku sizi mina ndza hakela mali ya tasha loko kuya mkhupu wa kuwa kuri olela chaka ata tata rwalela prafila ku hiswa ku mali ya bayisa ku vayitiriwa wa zwiwo mashi a zwone fana ku va hezwi ma para ku hina fukota ku sasekisa doroba ga hina ngikota ku tsama ku fana ni kale kinga tsamise letswa ku I doroba ka go basa ka wonke ama khelo ka teko ga hina hina wa hile hehla ngufu kutala ka hina lo mukolera hayi ho maze ku yizwa basi ku kuna ni kolera kuna ni kolera lo muka hina hi basiselelo eh a hosi ya hi hlayisa and down loko hi la ku simama ku hina mabadzi yo tala manga hiteli a hi simameni ku ma basiselelo munhu wa vandla a kova kutani a hangala selo muruweni ku vatata lava tota vata swiyela wa wona mona unga ni munhu
6: hi ku ndza
1: hakela khupu wa ku susela chaka and down loko hi la ku susela chaka va ku va chulula loko vula vula hi kondzela loko wa zwona ku a va chile mara vanyana mambiri manharo o swa chela ndzilo tshiso swa le tshakondetori
6: hi nwana mhakale
1: hi nwana mhakale yo kame la ko basa ba kuri a chumulo ai uhlayiseni kota wa hina o kota wa mina ku vala pakela ku ndzi mina ndzi vita ndzi a chumulo ndzi u mahela ku leswi ngwa mina hikuva amalenzi hakelako hi yona vaya ku vaxa va yology vata vata vekela ha pra mina ndzi kota ku mahabaselelo la mutini ni mahabaselelo muruweni kasi zwilo zwonke leswi ni vanhu lava hundzako va fela ku vona ku impela vanhu va lomu ka tiko leki va hanya kwatsi va byi tiva ku mahabaselelo maxa hi byona hi mahako
6: a vanana havagundzisa n'wimakwakwa ndza tolovela ku vona vanana na va va chulula chaka havagundzisa ku leswi ma ku ma chulula chaka laha taleni ga xitshungu ga mfumo mi fanele ku chulisa ku yini tala a chaka laha taleni
5: a go wela ka mamani Maria Susana a ku yena a chaka loko a ruma a munhu a ya chulula le handle wa cuka a hi vokhe a hi vokhe va mahaku leswo loko ku onge hina hi wa swi kota ndza pinda kambe hi ve ni lihla bya mbilu lelo a vanana va swi tiva na vonawo hi ku a ku cuka a ku nga ta ve hokheni hi to cuka hi ku leswi gicile ku leyi ni ku i kwihi mun'wana hi laha wa hlamala mun'wana loko a ku byela ku ndzi tshama le ko hima xixawara leyi i chikele ka kule ngopfu nda a ku na xikati xa ku va hi cuka maxi lexi lavekaku ngopfungopfu ku a n'wanana a gondza a tiva xo karhi a tiva ku loko ndzi teka nkondlo ndzi chela lomu ka sakwa ya lixo ndzo mavya hava a wu nkondlo lava xikomu kelela loko u nga yina xikomu kwalukeri chumu to xikuma
6: axigezi
5: xo karhi xi swi kota ku phanda misava kela kelela unkondlo kelela umpato kelela nosekiki a vanana va swi tiva leswo hi ku hina ha va hombe hakunene ha loko ndzi mahandzo mahahome ndza swi tiva ku loko ndzi ya xihoxa lexi xi ta ya nuha liniya xa xikarato hi va nyikaku layo purke a ma chaka laya hina laya mavekile lomu ku hanyaku vanhu lomu xikarhi ka miti ya vanhu to mabadzi alawo ya ku ya vanyika lavaya kula kambe ka papa ya mesiya ku lomusewu lomu lomu nyambani lomu lomu provinsi ya lomu a ngopfungopfu a hi nga zanga hi gitiva district leki yi nga badzwa ngikhake ya ku thabathaba kwa matekenya hi chaka a hi gitivi leswi vula ku ku hina vanyambani ho gweni a ku tiva a ku basa
6: Maria Susana leswi u hakhelaku a khupu wa basiselelo ka mfumo wa doroba ka nyimbani zwula ku ni ku hlamba u nga ta ha hlamba ku hakela khupu
3: ehe a zwi mahisiwi leswi
6: a zwi mahisiwi leswi hi ku ndza hakela khupu basi
3: hi ku ndza hakela khupu ba vola va va wuliwa ku ha papa emisi ya ku imi mona a zwi nwanyane avana na va hina lava leswi a tiva ku etlela a no twala n'wana loyi a nga twala a ku vuka zwi tiva ku hlayisa n'wana na loko a mukhakha oyoyoya hoxa hina vatswali wena n'wingi u nga ve ni mona ni kata n'wana mugondzisi swinene u ku n'wananga loko u khakha xipelana n'wanana leswi ku nga ni yo mimpele leyi ya xihina leswi ya timali fumbela khotso fumbela fumbela lokolomka kwa moko tshele o veketela kunga le ku ya ku chikhatini chikhati wa ya hosha wo veketela go veketela veketela loko wana ku ja uteli nkwama fumbela khotso fumbelo ya ya ya hosha unga shanisi la vai vatirako hina baselele kula ku husukela la ha mutini ka hina lo mwa khoneni ka ti yindlu ta hina la ha mibedini la hasi ka mibedi rifana ni okari ni mina leri ndzinga munhu leri hambi wonzi wona ku basa nganjile lo

0: a bari ya hina a hitiki hi vukombisa tin'wani tibari ku hina hi la ku gondzisa basiselelo hikuno u nge u ya basisa le bari lomu doropeni laha mutini ka
1: wenamahacinzu
0: lomu laha mutini ka wena na u nga basangi a swi kona leswi nga rhanga hi laha kaya ku basa leswi u ku i ku lava hi va tirhaka va hola timhandzi ma satana u no dadavala mapimo
2: Amajija marezuza.
3: Lazo ulako. Ulako vusha futhi abasiselela. Na hinawo, la ku gubisana ni bari ya wena ni bari ya mina. La kona lwe abasa.
1: Ah, ndo te ku ma palisana.
0: Ndo ku ma hibaka.
1: Ndo ku mbela amifumu ya madrop. Ako kuna ni ma palisana.
2: Eh, ya mabari
1: le yi ku meka ko hibaselela a wedi leyo. Mfamba ku ku meka masecha, masecha, masecha kwa pa bari leyo. Yina ni homu.
0: Yina hi hi vitu ka ga nyambana. Vati va ku si dadi limpa. Si dadi go tiwa hi ku basa.
2: Ate va ku si dadi limpa dupa
0: hi.
1: Ma ku ri khela le ndzhaku.
0: Maji hi la ku zwi uyisa chikani.
1: Basi ampimisile ei ngazame. Oh, kwa tomu, zviti ni kwa na kwa sakaritani.
2: He, mina nzama viti hivi. Mina nzi kate kilungu.
0: Hii tila ni sekretari wa mi.
1: Makunu, hinga bulela ati hosi tema dorop. Machichi, masingi, vilakulu, kisiku. Hey, mapalisana, hii hweti kuna ni humu. Ka bairo leyi tu humelele na imasili. Ka hweti leyo.
0: Ya, tamu nitibuza.
2: Ya, tamu nitibuza. Hita ngikela humu.
1: Ah, hita, kambi. I'm going to go to the house. Yin'wani basiselelo yi fambelana ni swilahla lomu ku nga ni vafi va hina ha ku rivakelwa ta sungula ha wena Nicolau hi ku yini hi rivakelwa lomu ku nga ni vafi i chaka na gunawu geke va tshama loko leswi va fileku swi lako haha va lave haha va halakanyi a swilahla swa hina swi tshama swi no vhevhenyenye chaka ka mabyanyi ku makhwati
2: amahungu ya zvilahla kokwana n'wina va makwerhu zo siwana ka hombe ngopfu zokhe zvilahla a ku teka ni lexi nga xilahla xa mfumo lweyi xaka ka wena u nga ya giveka ku yo khoti gimileliwa hi mintsondzo yi tlha yi hundza a byanyi a yini kolomu doropeni maxikuve hi kona hina makunu loko hi wa tshuka hi pimisa leswaku hi kuma a siku ku ni siku leki wulwaku va igiraja katolika va ku i dia dos de fontos mas a dia dos leya de novembre a hi yoni alisini ya
1: koa
2: hi landzisi leswi lumbaku a siku lekiya porque a siku lekiya goya ku hi wokheleleli lomu mabayiro ya hina hi nga ni swilahla ku hi humelela hi ya hehlayisa a swilahla hi ku hina hi vanhu la hi fambaka hi maruwa ya ku basa hi ku na wa ha hanya loko wo tshuku ngongorolo u yo ya vekiwa kwaleniya maxi hi ku hina ha hanya ha rivakelwa loko loko ya vekiwa lumiya a wa ha hi wena munhu luya wo u ku ndzi ta tihlaya u ndzita handzoche ndzi ta tiphunela ndhawu ya mina handzoche u la ka van'wani va ta va ta ku hlayisa
1: ku nga hina maxaka
2: ku nga hina maxaka ni va makwerhu wona ku a munhu ni munhu kwalikeri munhu loyi a fambaku laha xitiratweni i xaka ka wena hi ku yini hi ku i munhu a mahilo hi mani mani ningungulo na wena u nga laha ya zimdaro u nga tekiwa u tekiwile va te wa tswaliwa u kula u gama u fa
1: u tlhelela laha
2: u nga suka ka kona wa tswaliwa u tlhe u tlhela u fa a ku na timhaka makona a hi hlayiseni swilahla swa hina ya hi cela tingana
1: mari Suzana a ndzi ta tshemba ku lomu likaya leniyani lomu tikaya hetaku hi kona lomu atsuka no yeah kuzo haya itiza laya mayikukwelile amashaka avenyo kona mashaka kona vanhu lava vangekela va kona va hanya
0: hey mina ndzi le ku tidzonza maji hina le ka zwilahla zwa hina va ka mukumbu asi akati ni hweti ni siku legi

0: Bafi kwathi leswi asikulege afileku makadzi o papa wa mina ho hlengeletana hi tikadzi ya ya
1: basa bonke
0: bonke enome ya luya anga anga
2: kasikulege
0: hina abafi va hina ha va hlayisa buri se hi hlayiseka ku ha hlayisa lava vanga hi
3: Maje kuni chumula Kani munoka munga shukumanga kwazi Vokelele lava vafileko Azilahla Oh lechi chulwa kukukule chichi lahla Ishaka gawena Hilezi hilwela kujwana nyamuka Lechi chami ina chilahla
0: Kwazi loko
3: Lechi chami ina chilahla
0: Chichi chama na Hila
1: ubasisa
0: lahakaya
1: utagama ja ungati mahachinzi
3: mashinyamuka la hina hilwela lezwako a hitiveni amhaka ya zilahla
1: ina honkele ngovukho
3: madorobeni hilo madorobeni hilo meya makaya a hitiveni dimakata zilahla kuso zilahla olwe umhunzako abiloko ku ei Uoni kuzumba yako ina jala kafu kuyo
1: kuna kuzumba chilaka
3: kuzumba mna angalako uzuga ina kwa au kutivi buri kula mkuadini yako famba famba nmo ya kanzi hello kwa wakula mna angalaki wala sha inga maheni lejo ai boheni aku hiliini hivafi
1: hilo ranga zola Maria sasa
0: azi hambani ni ranga zola
1: tega hiranga hina lahaka hivi tu akwe pala haka basi sio makuno Labangwa ni mazona ku azilaka kaka mukumba haya laka kama singela kama misela kama kwa kwa haya azilaka zvibasini lezva hina hiku ine kumeka lomuka ka fusa makuno hi uya lo madropeni kwa kota chilaka cha hina honhlele lo madropeni honhlele ni yakwali ni ya makuno kutsama ku chakile a lo vakura ni zvilaka kutsekele cha konsele municipal zvimbiri zva konsele municipal kuno zvimwe zvilaka zva tishaka Kalir, asu de kombe kwa zvila kha zvatishaka. Kukhwelile.
0: I achimwani chilo. Ndzana vela kwa ndzi abasisa azvilahle. Kula ku ndzi kutshiwa. Hi vona veni. Hi ku mina ndza tsaka hi ku basisa hi ku basisa zvilahle. Loko anga ndzi kutshi, kuna ni mina yile inga kona le kota vanhu. Dzinga ndzi ya mahadzi ku matimhaka. Na ndzi tsaka hi ku azvibasi. Azvibasi zvilahle leswiya.
1: Makono gikona gezi ginga sala ko ka mifumo ngongo kwa ma dropene zwe ulala ngongo vhe hina vha zwilahle lezwe zwa hina zwa lo mitini chila le munhu tinga sala ko ka mfumo anga hi vhona hi basisele le hila ho gonsana hila zwinene ba mesi
4: ndzi ta kombela ka nwana ari valelo ni ka vayengisedi kutsongwane ndzi wata ko kutsongwane ku
1: khwetsula
4: ova lenza ku le
1: khwetsula
4: ngenezela he wula wuli le he mhaka ya mepele wa mekuma mepele lo mongwini le no makhweni ofihliwa laha yani he hlaka chimesinyana ne hlaka kadera a te le kuma zwiya le hanje
1: Maria Susana ku epa vaka anwenge fanele ku tirisana ni kata mwana wakwe
4: zwi ku hangalaka a munhu ya loyi ina loko ya chikela kwa sine wa zwi kota ku hlonipha chumo kwa helo a ku zwinwana lezwi mhaka a chaga utala hele zwako hi rima vanana na itati le dzi cha magaringani a nwana na yeche pra kwa ka kola magaringani luya a chulula
1: anga ta zwikona
4: cho chikela ndi ndi ndi ka sene cho chulula kwa la chi chika ti fama and down le dzi zwa mhaka loko kwa ya hungulelwa chaka le ya kutsongwane loko ya chikela sinia kani chisa kwana a ganya kuva a chulula lumwe zwi wata pasa and down zwi ya mhakeni senoka zwilahla tingana ta hombe nguvu loko vanhu vanga zwanani nguvu tishageni wa tshuka ala hlekelo hezwi la khali zwako a tlhaya wutsa ku kasi la hanga la hlekwa papai wa mina kwa la hi kwihi amakala ndzi vula ku heyo hlakana awu ala hi kunwana zwi la khali zwa mashaka a mina hi kwihi hina leka hina khwatini le lomu hanyela ko kona lomu hinga kulela kona kuna ni nawu loko munhu a tshamile tihweti tinharu moni khano loko a ta la haka ka mina u ta chikela a veka lebyi anga nazwo aya zwila khina ya basisa hikona uya kula hakaya para kwata mahayini hita ita losana hihlangana livia lisima hinyika kuva mane lava vanga va hombe va hina lava hisileko hinga va wona vanga hivunileko kala hinyamuka lebyi nga va hombe na hinawo and now loko a chikela na ila kubadina o tshama lahakaya mahama yana zwinwana lebyi a tsafana kwa ma loko hiku rele kutsongwane gamu aya ya swiyela abasisela loko kombela ku chela mati ku yini ku aguma jawe la kaya hile ta tshama hi mahalebya nyamukha hi swikola byi hambani leko ka hina vanhu a ku tala ka vanhu nyamukha hi ku hambana ka zwilo munwana o ya chikela alahla alaka ku ya lahla wa byi vhumela ku tlhela ka chilaka lexiya akalanga chilave a ya lahla mai loko wasa suka hilaya alanza a tlhelo mka zwilahla yena u loko afa a weka leka chilahla lechakalanga nga chilave and loko kwa zwa koteka hina lava hi hasha ku makale ni mfumo lo u hi rangelaka pelo menje hilembe kuna livye va zwita ku ma jornada de limpeza hi hlengela ku hokheni hilembe pelo menje ku kambire
1: a phuluka baselelo
4: hina hokheni hi hanya ku ka muganga luya na hi bitiva ku a chilahla cha hina hi lejiya cha tingala unda go in hi kwa phulo ga baselelo hokheni hi vuka hi ya ka phulo ya ma baselelo una ku nga itsena para lavaya vatira ku nda uligiya maja phululeki hi gimaha makhati mambire hi lembe loko hi ku tlhano ni gingwa wa tihweti tlhano ni gingwa wa tihweti a ku tala ka masiku va ta mahalava vatirhaku ka undhawu ligiya maji pelomenji ka hina lava hi yingiselaka hi maha phulu ka baselelo a khati gingwe andzeni ka tlhano wa tinyingwe ehe lebyiya byi va ta maha ku byi vuxa nako hi ku vulavula lebyi ndzi nga vula ndziku ku na ni mabangi ya ma gondzisaka leswaku loko u za u ya ka chilahla u nga ha tlheli manziku hi zona kota nawu lowu yena a wu vekileko maji ha yini hi nawu kasi loyi a hi rhangelaku loyi a nga yena veti kugakwe ginga ga hombe ka matiko wonhle ku nga va lava fileko ni lava hanyaku loko hi kwakhwa ku ta hi gondzisa bya bayibele hi wa ta vulavula hi swilo swo i maji kuma hetelanga ku ta gondzisa bya bayibele ehe and hi wa ta byi cuvuka ka television lomu ka va Philipi loyi wa doji ka nove antidash and va wa ta byi kuma ku byi vula ku yini ku hlonipha munhu loyi loko yena lebyi a fileko hina mu alakanya
1: i xaka ka hina
4: Jesu loyi i xaka ka hina ha mu alakanya a lembe ni lembe ha mu alakanya hikwalaha yokhe minawu
1: hikwalaha vamani lava vanharhu va nga tlhela va
4: vapfuxela xa hina ha yini
1: hikalamafurha va basisela
4: wa swi vona ke xa yini mina xaka ka mina ndzi nga ndzaki wupfuxela
1: hi swona
4: endla lexi xa xikarhi xa hombe ngopfu hi fanele ku va hokheni hi ti tiva leswaku hi nawu hi ta fa leswi basile loko ndza hanya ndza khole leswaku mina ndzi ta fa ni toteke ndzi longisela ngela ya kona ndzi gosa van'wani pero fela ku tiva ku kokwani laha nga yikela kona hi laha ni lava va ku vamani va ya ku tiva ku hi laha
1: va tiva basisela
0: ndzi lava ku kombela ku
1: tsongwanitsongwanilomundzeni
0: kabaselo kuna ni ndzi tsakile hi mhaka u nga yi vula ya mafusi ndzi wa ri vakele ku
1: fusi
0: mako ku na ni mafusi lawa mama hi wa ku lomu tihlokweni vana na va
1: hina misisi leya mafusi
0: makona a misisi liya loko wo gamagana naye ko zala ku a ku
1: a va na basiselelo
0: a hi vekeni misisi ya hina hi tlhela hi ve ni basiselelo hi lomu ndzeni ka baselo hina vamamana a hi tlheleni a misisi leyi vana na va hina leyi hi tiva ku yi hlayisa hi ku ya hlamukisa loko u gamakana ni munhu wo a nga ma hi
1: basiselelo
0: a hi yeni mahlweni hi basiselelo
2: a xipopo
0: rwalala ku tatisa mhaka liya ya baselelo ku a hi sukeleni hlokweni kala hansi hi basa hi nghena lomitini lomakhoneni ka tiyindlu ta hina hi basisa u ku vona ku ehe i mutana wa chisiwana maji wu basile wa tsaka hi ku ya nghena u vona ku yeyi chisiwanyana xa u kala nchumu maji xi na ni basiselelo wa kuma wutomi dinene hi ku ve ni basiselelo
1: kambe loko hi vulavula hi basiselelo n'wamakwakwa zukulu wa mina ni kwa se cikoti se ha tshuka hi ku rivakela a basiselo ha tshuka hi ku rivakela le cikoti
2: Oh
1: akhatini akurivakela
2: rivakela ngovo
1: abaselo sangulela kwase
2: manje kokwane ati mhaka doke yambedile mari yasusa
1: mbedile
2: tibeleli toke ona wena afusi ni chipopo leswi asukela ku hloko loko zwiku zwisukela hloko kwena ati
3: zvingenile kodle nile niya ingenile
1: kambe atinhwala tinyamalaleli mahaka uri kunhwala atinhwala tinhwala tisabela ni jaga
3: zaulo lego anga uri ingenile nile niya zvikoti
1: hezwana kasikuvalisisa ba mesia chilayeli mununga chisiyako
4: achilayelo che hombe chisalako lebya ku hotleni aiveni ku tinyiketela ka baselelo hi tiva lebya ku abaselelo yinene pra utomega hina loko hina hila ku tiva ku munhu ibasile loko ndzi chika ndzi ku dalisense ndzi kombela ku ya makotini loko ndzi ya ku vona ku makotini ku basile ndzi jika ndzi wuya hambilo ya mina yo xalana hambilo ku vaku na ni janza va ta bene ndza tshama loko aku ndzi kombela ndzi manyana muto na ndzi hakisile nguvu ndzi kondzo karibu ndzi vone ku lebya ku saku siniya ku chaka ni lebya alungisela ku sweno
1: zwi
4: ta hamba
1: yona
4: no offense entangu hi chingiza vale ku basiselwa ka loko ala ku tiva ku muto u basile tenga wona achipeto akhela ta wona ku zinya na ku basile hala ho ataga na rolini entangu loko ku saku kuma mandawula mambiri na ku hini chaka ti wonele ku ngarola mabadzo famba nawo tsibongile
1: mama kwako Falisisa kwase.
3: Bongile nguvu kwa kwa nyamuka. Nae kombela vaingisedo ku vaivuna. Akuve hitira ndiri lowo ku lirhanzo. Ekota ku hivela va henga vanhu basileko. Kota hitwaliwile na ibasile. Ita kumeka kambe na ile mutikweni ka kubasa. Nae ku hitirile kwatsa na nwina ibongile nguvu hivunene.
1: Maria Susana?
0: Ati makale tinga wule wa he madoda kulone dzinga ta titsika kuti ulawo aisema mene ni kuve hina la madoda hi gunzisa lava bazvizvako vagunzisa na vanawo hikona zvitoveni lisima leri ulawula kwambe ho ulawula vazvitsakela mazvivanga zvimahi zvingataveni lisima
1: Zibongile madoda mina Messias Manuel, Luiz Nicolau, Maria Susana, muzvikotile kutinyika chikati nyamuhla kasi hitave hikuswe hi kombisana hita baselelo baselele hilavo ngai wonekelo mitini ya hina hingati mahimichinzo hi basisela se kuveni la hamutini kuchakila atala le gafuma kunene dilavekile ku gibasa kambe na hinga rivakele ku la kaya hinga kona kufanele ku kubasa na kona mauli le madota ku achipetso ni le kitchen hi kona kunga woni kota utsamule giga ku komba baselelo la mutini na mina ndza bonga abaselele akunga hi simamisa hi nayo ka sa dropa gita velegi gi basile ko ka wonkhe ma dropa ya tikweni ga hina ga Mozambique na heta ku cha mifumu ya zwi dropa na hi ulaula hele ka vila kulu ka masingi machichi lu kwalo mu nyambani hi ulaula ku kona ku ngani michini ya radio Mozambique akisiku hambeni ka manwani mandawa ku loko amu maha ma konkurso lawa henga ma ulala ku hila ku ona ku hi hweti hi gi bairo gi basile ko mu vanyika chihiwa amtona ku hakunene aita tsama loku baseni hibongile baba Luis Batista now he say u hivunetela ko hiku amagizo ya hina machikela kule ni ku sasekisela kona vitu

0: ekubeliwa amitlakano yin'wana inakulori Idrasio Makondela.
1: Atlawa wa vanhanyana wa basketball wa ka Vlakulu hi wona nga wina amaphikizana ya chigava cha provincia cha mihlakano ya utlanata miri ra vigalomu swikoleni aka wazina ya loyi atlawa wa ka Vlakulu hi wona nga batlawa wa Inyambani doropeni hi tlhanu ni gimu makumi ni tlhanu a tipontu aka makumanharhu ni tinharhu i khati gaunharhu na wina Vilankulu ni ku Vilankulu wo betetela chima ku sangula maphikizana lawa. A muchukumisi waka Vilankulu hi loyi a kombelaku leswaku nga ku ve ni mahlu ya manene ku nga hi ni ku hlawulela hi ku tivana aka tlawa lowu fanelaku a ku kombisa provinsiya ya Inyambani. Kasi mun'we wa vabeli va tlawa waka Vilankulu hi yena a nga wula leswaku va tsakile hi ntirho lowu va nga wumaha a ku za va ve tinhenha aka xigava lexi.
2: Hi mina a yi Lucia Dafel Zacharias. Hi twisisa swa swinene purke hi sukile ni ya ni proposito ya ku ganya ne a yi sukangi pra hi ta hi ta hlakana leno tinkhita hi ta mahali leswi yi nga suka na yi swipimisa ku ta hi ta swi mahali leyi.
3: Murindzela yini ka xoguita?
2: Ka xoguita ku rindze ku ganya va a ku ganya kambe purke leno hi ta hi ta ganya kambe hi ta ganya.
3: A ku tshika ka ku ganya mihlakano leti xogu leti ku hlawuliwa lava fanele ku veka selection ya provinsi. Mu pimisa yini hi byona byi ni muta ku na mbula na va mi byelaku a va trenile?
2: Va hi byela ku a hi vhexi ka ku hibelela ku ganya tinkhibelela a wumelori ka hina pra hi fela ku seleksionariwa ka nasionali.
1: Mun'we wa vabeli aka Vilankulu kona ka siku ganyamuhla tlawa wa ka hun'wini hi wona nga ba a machichi hi makumambirhi ni tlhanu aka khumi ni tlhanu ni tinharhu a tipontu. A muchukumisi wa machichi hi yena a nga wula leswaku a ku biwa ka vona kusukela laha ka ku a kapitan wa vona na a nga tizikhwatsi a nga kumekanga aka wuhlengeli ka yena aka nhlakano lowu. Yumi na Clementina muchukumisi wa ka hun'wini hi yena a tsakaku hi ku tihita ka vabeli va ntlawa wakwe. Ku ni ku themba ni ku alakanya aka yonhle mitlawa ni ku rindzela leswaku a vabeli va hlawuliwa a ku ya ka xikwata xi ringanaku a ku kombisa provinsiya ya Inyambani.
0: A yin'wani mihandzu ya leswi mahekile kulomu doropeni ka Inyambani ka siku le ganyamuhla yi nehiwa laha ka xikati lexi hi na kulori Izaura Ntoni.
4: A murhangeli ku nga presidente wa Kulumba Associação Provincial ya Atletismo a chiemu tsa lomu Nyambani Jacinto Alfredo hi yena loyi a wulaku leswaku a kusukela ku sangula a mapalana lawa ya atletismo zvonkhe zvo famba hi tingela leti i tinene. Nyamuntlha i siku gamune andzhaku ka ku vona ku sanguleli wona a mapalana lawa. Hi maheleleko Jacinto Alfredo i wuli leswaku a ku lava ku cukisa hi ka mafambelo ya kona hi ka yonkhe a mihlakano yi fambile hi tindlela letinene laha a nga wula leswaku lebyi va cinyimelaku hi ku va langa a lava vo tihumelela kasi kota ku ve va ya kumeka aka mapalisana ya ku kumesa ku nga FAS National. Yena i wulile magezi lawa kwalomu doropeni ka Inyambani.
5: A mitlangu leyi ya majwani fambile khwatsi purke a byi vana na swi kombisile ku tsaka tambe aleyo tsaka swi tihitile para swi kota ku yini swi kota ku seleksionariwa swi kota ku hlawuliwa swi kota purke laha a ho hehera para hi kuma timbewu leti ta tinene maje de xi nga vala hi tirhisa fere hi swi kotile a ku hlawula lava va ku loko hi ta navu va ta hi muka madesixito va ta tshama leno durante ya tihoti leti tihito ti teka va ta swi kota ku pasa purke a hi ku vonaka ku pasa va ta nyiketeliwa kambe tamu ni ku gaka kona ni swoke leswi lavekaka para ku a n'wana na kuma tamu wo tsutsuma endhawu ndza swi vona swa ku hi masiku laya manharhu swi kotile ku hlawula swi vana leswaku poti byi ta swi ta tshama lomu ka xitaxo depois byi trenarisiwa hi vatrenadori endhawu va kota ku loko ku chikela ka hoti ya hogoxo va kota ku tsutsuma va ganya tiprofa leti va nga nyiketela ku tsutsuma ka tona.
4: Igezu gamurangeli wa Kulumba Associação Provincial ya Atletismo i chimu tsa lomu Nyambani Jacinto Alfredo na tawula mayelano ni mafambela ya mihlakano hi laka ku palisana hi mazambu ku nga atletismo anzini kama